0: Dari 2.7 Hard FM kegayaan di Oro City. Dari 3.7 Hard FM beginon. Hey, we get 43 after 8 o'clock. Jennifer Yodas Mantra. Ang mga Robinson Boys ang ikinig sa atin. Oh, maibunta ang kanta ng mga gwapo. Robinson Boys sa driver ng Normin Transco Tangsi na si Douglas. Yun! Magandang umaga, Douglas. Dagang salamat sa pagpaminaw. Rob Turner at Tangsi Analu. Si Vincent Octubre. Magandang umaga, Vincent. Ito, magandang umaga rin. Prince Faisal Ampuan. Shoutout muna, John Turf Tennis Club sa Baraopol. Naikinig lagi ito sa atin eh. Maraming salamat po ha, dyan sa tennis club na yan. John Turf. Wow! Maimbundang! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Para sa, para... Uy, bumunot na naman ang panibagong winner sa ating The Price is Rice Overload. O, mananalo ng bugas, ng groceries at spaghetti. At na, alamin natin sa ang area tayo bumunot. So let us select the area. Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala, Carmen! Puno tayo. Tuara. Ang kanyang address, Upper Zayas Carmen. Ang kanyang address, ha? Upper Zayas Carmen. Ang pangalan na taga Upper Zayas Carmen na nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti, Rosel Dayadaya. Rosel Dayadaya ng Upper Zayas Carmen, congratulations ha! Nakadaog ka, dali! Anhina, magdala o valid ID. Isama mo na yung ating first winner kanina, si Echi Eruela ng NHA Kauswagan. Echi Eruela ng NHA Kauswagan, congratulations! Kayong dalawa, yung nakadaog ng mga bugas, groceries at spaghetti, dito lamang sa aking programa. Tapos mamaya, next program, marami na namang mananalo. Abangan! Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Hatid dito sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 8:45 in the clock. Uli mga minuto na ng ating programa. Still with me. Ako pa rin ang inyong kapiling. Ang inyong kasama ha. Hanggang alas 9 ng umaga. My name is Jason. Jason Steele. Kaya naman padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga

0: kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi sintay 3 pisaron ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM, que quedan de oro, es el 93.7 FM, que no en el Iván Minuto, van sumapitan a las 9 ng umaga. Oy, sabi niya, mabunutanon ta ang among alan, pang bugas-bugas lang, sabi niya. Kaya grabe kami nga ang biyahe. Ano to, taxi po ba kayo? E taxi po yung pangalan ninyo, at saka pangalan ng taxi. Kung taxi driver kayo ha, kaya para po maisali po namin kayo dun sa raffle. Ha? Ulitin natin sa lahat ng mga taxi drivers na hindi pa nakasali ha. Ibang hindi pa nakapag-text o hindi pa nakapag-submit na kanilang mga pangalan at pangalan ng taxi. Pwede nyo pong i-text ngayon. Alright? 0961-8924-927. Otro ha, yung ating text line ha. It's lower this time. Alright? 0961-8924-927. Yan po yun. Instead nyo lamang po ng isa ng inyong pangalan at pangalan ng inyong taxi. Maraming maraming salamat po. At tabayan na mamaya ha, mananalo pa kayo ng bugas ng groceries at spaghetti, kasi naman sa mga programang susunod, may marami pa po kami ipamimigay. Kaya naman maraming marami pa ang mananalo po ng ating mga papremyo. Papaalam na muna ako. Guys, I'll see you guys again tomorrow. Have a great Monday! Sana maging maganda ang bawat umaga para the rest of the day maging maganda rin. My name is Jason. Jason Steele. Parayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinwestiyon ng isang consumer group ang panukalang total ban sa social media para sa mga minors. Ayon sa Citizen Watch Philippines, mas mabuti ang mas higpit na online safety rules kesa total ban. Iginit ng grupo na mas epektibo ang mahigpit na online safety rules at parental guidance kaysa ganap ng pagbawal. Binigyang din nito na malaki ang ginagampan ng papel ng social media sa pag-aaral at komunikasyon ng mga kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It's another week, another chance to be better, and another day to live. Hi! Putting a smile on your faces. Lahat ng mga love songs na ang sasa inyo hanggang alas 11 po ng umaga. Mayong buntag, this is George. And music from the heart. Ngayong ika-aonsi ng Mayo ang sasa inyo. Hala! Ito na ang inaabangan din ninyo, ha? O mga sweethearts ko, na ating question of the heart. I-ready na mga cellphones. Ano ang mas masakit para sa inyo? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Parehas ramang good na ba? Pero the level and the gravity of the pain, alin nga ba? O parang sa palagay mo, mas kaya ko pang iwan ako o kaysa palitan ako, o palitan ako kaysa iwan ako? Palitan ka agad, ha? Hindi yung palitan lang, yun, palitan ka agad. Alin at bakit? Yan ang gusto naming marinig ni Dr. Heart sa ating question of the heart. I-text nyo kami 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, sa lahat ng mga naka-online application. Good morning, and you can also drop by through our Facebook Messenger if you have any thoughts or shoutouts, ha? Huwag kayong pahuhuli. Okay. It is now 9:12. This band, Nang Iwan. Nang Iwan ka eh. Pero hindi ko kayo iiwan hanggang alas 11. Samahan ako dito sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: Trying hard to pretend that we're going to be fine. Pero hindi naman.
1: Ay? Hanggang trying na lang.
0: Okay naman yung it's okay not to be okay.
1: Yun.
0: Diba?
1: Oh. Minsan, you have to accept na kailangan yan. Diba?
0: Nawala na siya sa'yo. Ganun lang naman yun. Sakit naman ang question of the heart mo, George.
1: Ayun na nga, Dr. Hart.
0: Good morning, sweethearts. Sa Cagayan de Oro City and of course sa Bukidnon. And nasa opisina nila, nasa mga bahay ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Hart here. Of course, with George. We'll be on till 11 o'clock. Napakaganda ng ating pag-uusapan.
1: Pag-uusapan?
0: Sakitan.
1: Oo nga eh. Ako nga para medyo na... nabagabag, nakakapagbabagabag.
0: again.
1: Nakakapagbabagabag. Ay, nakaya ko yun. Nakakapagpagabag. Yun lang yung kaya. Kulang. Oo, pang twister yan eh.
0: Ano nga ba daw masakit? Iniwang ka o pinalitang ka agad? Nako naman.
1: Ay, parang wala akong mapili.
0: Kaya ka siguro iniwan dahil pinalitang ka.
1: Pinalitan. Meron naman kasi, sabi nga nila, Dr. Hart, naniniwala ka ba sa 3 months-ish? Yung parang from the time
0: 3 months-ish. Ano yan eh? 379.
1: Oo, 379. Tama yan. Alam mo, una akong nalaman yan dun sa pelikula ni ano, ni John Lloyd at saka ni Bea.
0: Oh.
1: Yung One More Chance. Sabi ko, ano yung 3 months-ish? Kasi
0: 3 months-ish.
1: Oo, 3 months-ish. Kasi laging sinasabi ni John Lloyd, may 3 months pa ako, Bash. Parang, ano yun? Sabi ko, ano yun? So, nung nalaman ko, ganun pala.
0: Parang kate. Itch.
1: Yung ba? Itchy stage.
0: Oh, hindi, itchy yung, stage.
1: Yung recovery period mula sa kayo ay magkahiwalay.
0: Mm-hmm.
1: Parang, after daw 3 months, yun na yun.
0: Ay, ganun, 3 months?
1: Yun
0: may tagal
1: yun.
0: Pala yan? Oh. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, depende yan eh.
1: Depende nga. Oh.
0: Depende sa tao yan.
1: Pare.
0: Tsaka depende sa sakit ang naidulot sa'yo.
1: Oh.
0: Pag sobra mong minahal, sobra din ang sakit niyan.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, tingnan mo nangyari dun sa ano nga, yung nga sa movie. Hindi naman sila nagkatuluyan after 3 months. It took them time.
0: Yan.
1: So, parang...
0: Pero in the end, sila pa rin.
1: Naging sila.
0: Ah.
1: Kasi may ano pa eh. One more chance.
0: Hindi talaga sila nagkatuluyan.
1: Meron kasi ano, Doc Hart, yung A Second Chance. So, may part 2. Yung movie.
0: Akala ko dumaan lang sa buhay niya yung lalaki or yung babae, di ba? Ganun naman talaga yun. May kanya-kanyang role yung mga tao na dumadaan po sa buhay natin.
1: Yun lang. Yung
0: marami yan. Pag-usapan natin mamaya yan.
1: Yes. Yung sinasabi mong they could be a lesson or a blessing to us.
0: Ayun. Yun. Ang importante nung panahon na magkasama kayo ay nabigyan ng pagkakataon na yung puso mo ay sumaya.
1: Correct.
0: Diba? Yun ang pinaka-importante. Nasaktan ka man, pero ang mahalaga, balikan mo yung mga panahon na kayo, yung puso mo, puso niyong dalawa, yung heart niyong dalawa, ay naging masaya.
1: At least once in your life.
0: Diba?
1: Na-try niyo.
0: Sige, tingnan nga natin yung...
1: Nabagabag ako doon.
0: Ay, nako.
1: Ito mga taga Norman Trans ko, si Elray John Ramos. Magandang umaga. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 6820. Sabi niya, good morning, Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi.
1: Maraming salamat. Ito naman, Ma'am, good morning, us lang po. Ayan, maraming salamat ha sa mga taga Bara Opol na lagi nakikinig. Hi to Sir Renato Baluran. We'll take note of your details. Magandang umaga.
0: Thank you for listening sa Heart FM. Mula naman kay 2745, sabi niya, good morning Heart FM, DJ George and Dr. Hart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, para sa akin, mas masakit yung pinagpalit ka kaysa iniwang ka. Yung pinagpalit, it means di na siya satisfied sa'yo. Oo nga, no?
1: Baka nga.
0: Or masakit lang sa pinagpalit. Pero mas lamang ka pa sa itsura sa pinagpalit. Ay, o syempre, yan dapat paglaban mo.
1: Lagi yun, ano?
0: Oo. Lagi naman yan eh.
1: Oo, lagi yan.
0: Ay, mas pogi pa naman ako dun. Ay, mas maganda pa ako dun. Di ba?
1: Tapos may mga supportive friends ka pa. Huwag ka mag-alala. Wala yun sa ganda mo.
0: Sabi niya, no exchange, no return. Parang department store lang. Shout out and hi sa iyo, Mr. Ryder. Request ng song. Ah, yeah, we'll try to play the one, ha? Maraming salamat. Ganun naman talaga yun. Minsan nagbibitter tayo, di ba? Ay, naku, mas maganda pa ako. Mas pogi pa ako dun.
1: Ayun nga kapag, di ba, may tinatawag na tayong balik-alindog. O, pagkatapos yung mag-break up, hala, todo, nag-gym.
0: Ayun.
1: Nagpaganda.
0: O, di ba? Prove mo na ikaw yung sinayang. Diba?
1: Ito yung sinayang mo.
0: Pero depende naman kasi yan sa reason, di ba? May kanya-kanyang rason naman kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na ganyan.
1: Correct.
0: Di ba? Hindi natin alam, we cannot judge someone kasi nga, hindi natin alam yung pinagdadaanan nila.
1: Correct.
0: Malay mo, nag-give up siya kasi para pa rin dun sa kaligayahan ng isa. Di ba?
1: Malay mo, alam mo, yung nga sabi mo, Dr. Hart, wag tayo manghusga doon sa mga taong, siguro, they chose to be the villain in the story because they want the best for the person.
0: Don't judge for you are not a judge.
1: Correct. Wag kang judger. Kasi hindi ka hukom. Tama naman. Tama naman.
0: Sige, keep your messages coming. Doon po sa ating question of the heart. Again, ang pinag-uusapan po natin ngayon, George.
1: Hi, Dr. Hart, mga sweethearts. Ano nga ba ang mas masakit? Yung iniwan ka?
0: Ouch.
1: Ouch. O yung pinalitan ka? Mas agad. Double whammy.
0: Sige, babad niyo po sa amin, sweethearts. Yung inyong po mga sagot, yung inyong mga thoughts, inyong messages, inyong take dun po sa ating question of the heart. Our text lines 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: At sa mga online, pwede nyo kaming i-message ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 9:36 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart 92.7. 93.7.
2: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ang kaubad.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid noon, Kyle Raphael with Libu-Libong Buwan. Grabe naman. Sa maraming rason na pwede kang iwan. Pero may isang reason, uuwian ka niya. Dahil sa Libu-Libong Buwan. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Grabe no, napapaisip tayo doon sa mga bagay kung saan napagdaanan na natin o hindi pa natin napagdadaanan pero napagkukwentuhan natin dito sa Music from the Heart dahil sa ating Question of the Heart. Sa mga kaka-tune in lang, mayang buntag, and here's our Question of the Heart for you. I wanna share this. Ano nga bang mas masakit para sa inyo, ha? Yung iniwan ka? O yung pinalitan ka agad? Hala. Ay, pag-inuktok ka, message us. Anyways, I'd like to read this one from our Facebook post. Michelle Candelada, sabi niya, mas masakit yung pinalitan ka agad. Kasi yung iniwan ka is may possibility pa na magkabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, mapapaisip ka, oh, wala na ba talagang pag-asa? Diba?
1: Parang wala na. End of the line.
0: End of story na ba? Ito naman si Ma'am Jean Gersinkan.
1: Ay! Sabi ni Kyle Raphael.
0: Wala nang tahanan. Sabi niya, para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamahan ng matagal. Samantala yung pinalitan agad, ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
1: Yung. Oh. Mahirap dyan, matagal na kayo. Tapos pinalitan ka agad.
0: Ayun na nga. Oo. Di ba? Uh-huh. Diba? Ilang taon na kayo.
1: Pero,
0: tapos.
1: Oo. Okay lang sinabi ni Jean, di ba? Na kung medyo earlier pa kayo, maaga pa, hindi pa ganun kahaba yung relasyon ninyo, di ba?
0: Pwede pa.
1: Siguro yun nga sinasabi natin, depende sa degree ng sakit yun eh.
0: Correct. Yung reason siguro ng breakup, no?
1: Yung.
0: Oo. Tapos, yung tipong parang involved na halos lahat ng tao sa relasyon ninyo.
1: Ayun.
0: Kaya every move ay nakatutok sa inyo. Kahit man lang may kausap ka dyan, kahit sino pa, lalagyan ng kulay ng mga tao yan.
1: Diba? Ang hirap mag-move on nun kasi marami nakakaalam.
0: Correct. Yung tipong buong Pilipinas, buong mundo, alam na nag-break kayo. Kaya konting gamay na galaw, nako, issue agad.
1: Aha. Wala naman kay Magrina Brogana Sheila. Sabi niya mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan. Parang sa ano pa, wala ba yun dito hope sa imong kasing-kasing ang akong gugma?
0: Kasi alam mo, ako Dr. Hart, I'm not talking in behalf of anyone, no? Pero yung impression kasi kapag pinalitan ka agad, hala, kabilis naman.
1: Uh-huh.
0: So, ganun lang ba akong kabilis din palitan?
1: Nako.
0: Kahit pa, siguro, pagpalagay natin yung sitwasyon, nag-break na kayo, tapos may nahanap siyang iba, may sinasabi naman tayong rebound love.
1: Mm-hmm.
0: Pero minsan, yung rebound love, yun na yung nagiging end point mo eh. Yun na yung taong nagiging nakakatuluyan mo na eventually. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya, medyo mapapaisip ka din ba? Pag pinalitan ka agad, hala, ganun ba yun? Hindi man lang ba pinalampas ng isang buwan?
1: Yun ang mahirap kung naging rebound, ano ka lang, di ba?
0: Correct.
1: Yun din. Hindi ka din nakaka siguro, baka papalitan ka din naman kagad.
0: Oh, in fairness naman, ito ha, sa mga second-hand, ano lang to, second-hand experience. Dahil naririnig ko, or nalalaman ko through friends, na kapag daw nangyayaring rebound, hindi naman sinasadya yun. Nagkataon lamang na noong time na yun, ito yung tao na nagbigay sa kanila ng comfort o ng kasiyahan.
1: When at my lowest, you were there.
0: Yun. Oo.
1: Mga tipong shoulder to cry on. Ay, nako, delikado yung mga ganyan.
0: Oops, mahulog ka sa kanal.
1: Tapos bigla mong parang na ganun ka, pag, ano kasi, pagkagaling mo ng breakup, nagkaroon ka ng emptiness.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Siyempre, shattered yung ano mo, yung heart mo. Tapos, di ba? Tapos, here's that someone na biglang nakita mo yung mga hinahanap mo.
0: Yun.
1: At biglang napunuan yung mga pagkukulang dun sa heart mo.
0: Yes. So, pagbalagay natin vulnerable yung mga taong dumadaan sa breakup. Very vulnerable. Alam mo yung konting pakitaan mo lang yan. Hindi man lahat, pero konti pakitaan mo lang yan ng gesture na andito ako.
1: Ay, nako.
0: Very vulnerable kasi yung feeling kapag nandun ka.
1: Kaya so, mo yan.
0: Kaya, andito lang
1: andito
0: ako.
1: Lang ako. Ay, naka mga linyahan na yan.
0: Alam na yung mga statements
1: na ganyan. You have to think twice, ha?
0: Correct.
1: Sa mga nagbabalak na magkaroon ng rebound relationship. Naka, you have to check your heart also, ha? Kung eto ba talaga, karapat-dapat ba ito? Ayan. Uy, 0735. Sabi niya, hi, Dr. Hart. Hi to you too. Sino kaya yan?
0: Ito. Ay, may message na doon sa ating
1: Sabi niya, good day. For me, assuming both cases are long-term relationship, mas masakit talaga yung biglang pinalitan because it feels like betrayal of trust. Huh? Talaga. Richard Pala of Hasaan, Misamis Oriental.
0: Parang
1: betrayal of public trust.
0: Grabe naman.
1: Culpable violation of...
0: Yes, Your Honor. I invoke my right.
1: Ito naman. Nagkaroon ng betrayal of trust. I-impeach na yung love na yan.
0: Pwede ba yun? Parang yun lang ata yung isang bagay na impeachable talaga. 1645, sabi niya, I'm your avid fan. Lagi akong nakikinig. Hi too from... walang pangalan. O, lagay mo pangalan mo ha. Taga Consolacion CDO. Magandang umaga.
1: Hi, 1441. Hi din sa'yo.
0: Maing buntag.
1: Good morning. Alright, patuloy sa pagpadala ng inyong mga messages at yun nga, napakaganda pag pinag-uusapan natin yan. Though medyo masakit nga ito sa mga
0: malali.
1: Nakaka-relate sa ganitong sitwasyon
0: na
1: medyo heartbroken sa ngayon.
0: Mga pinagdadaanan.
1: Ayan.
0: O, baka pinagdadaanan din ito, di ba?
1: Medyo huot yun is dughan.
0: Lunis na lunis pa naman.
1: Ayan nga. Nakita ko yung question of the heart mo. Grabe naman si George, lunis na lunis. Pahuot man dahil sa dughan.
0: Kasi, ganun daw yun. Kailangan nating i-feel yung ganitong mga bagay din from time to time.
1: Sige, mag-aantay kami sa mga messages ninyo, ha? Sa ating text lines. Oras natin, 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: naging masaya ka ba?
1: 92.7 Heart FM, Cagayandi, Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Evie, right there. Sana masaya ka na. Ang sakit naman ng linya na yon.
2: Parang hindi mo alam kung sarcasm or...
1: Binigay ko na sa'yo ang minsan ay akin. Diba? Sana masaya ka na.
2: May kanta na ano eh, nalala ko. Yung parang... iniwan ko siya. Ah, hindi. Parang ganito yun eh. Parang,
1: sige, sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan, George. Kaya mo.
2: May sikat siya na kanta ngayon eh. Yung parang... hinayaan... iniwan niya ako dahil sa'yo. Ano yung kanta ngayon? Parang familiar yun eh.
1: Ay, ganun.
2: Iniwan niya ako dahil sa'yo. Yun. Talagang kinanta.
1: Kaya mo yan. Kaya mo yan.
2: O, yung kanta diba? Yun, Dr.
1: Hart. Pero parang nandun din yung kasi yung... Minsan, pagpapaubaya natin, yes. Diba? Alang-alang dun sa... kasiyahan nung minamahal natin.
2: Correct.
1: Sakit naman yan.
2: Diba? It's an, hindi diba? Lang act of love, act of bravery din yun. Yeah. And courage to let go of someone.
1: Selfless love.
2: Selfless love. Ay!
1: Ay, ang hirap gawin niya pero may mga gumagawa ng ganyan. Okay. May mga kilala akong ganyan.
2: Ay!
1: Oo.
2: Grabe naman yung kakilala mo.
1: Ang sarap
2: believe
1: kasi,
2: naman ako.
1: Oo, oh, sabi kasi niya, ako. Ang sarap daw kasi sa feeling pag meron kang tao na napapasaya.
2: Correct,
1: diba?
2: Correct.
1: Kahit bahala na ikaw yung nagdurusa.
2: Uh-huh.
1: Ikaw yung nasasaktan. Basta mm-hmm. as long as yung minamahal mo,
2: masaya.
1: Nakangiti, diba?
2: Kahit hindi na ikaw yung dahilan.
1: Uh-huh. Minsan naman kasi siguro may mga pagkakataon na gustuhin man natin pero hindi pwede maging tayo. Parang ganun. Diba? May dumarating sa punto ng bawat tao na, diba, yun nga, may kanta nga, we had the right love at the wrong time, diba? Para mga ganun.
2: Just once.
1: Hindi rin lang ikaw, diba?
2: Correct,
1: mga
2: correct,
1: ganun.
2: Correct.
1: Ay, nako. Asya. Sumasakit na ang dughan ko.
2: Anyways, Dr. Hart, oras natin 10:24. Yan po yung update sa atin ng Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Pinaka-importante dyan, iniwang ka man o pinalitang ka man, ang pinaka-importante sa tingin ko. Moving on.
2: Moving on. Hindi man madali, pero kailangan eh. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng i-divulge yung sarili mo sa pain dahil hindi ka makakapag-move on kung ganun.
1: It all starts actually moving on. It all starts with grieving.
2: Okay.
1: Lahat naman yan siguro. Talaga nakakasad yung sitwasyon na yan, di ba?
2: Yes, so... Mm-hmm.
1: Kailangan lang siguro, you have to check on yourself also, di ba?
2: Pareko. Huwag mo lang siguro. Ako, kasi isa sa way for me na makapag-move forward, ano, mm-hmm. is aside sa grieving, kasi process yan, yung acceptance.
1: Yun. No.
2: Kailangan mo i-accept yung reality na may pinagdadaanan ka.
1: Mm-hmm.
2: Dahil pagkatapos mo ma-identify yan, susunod yan is yung resolution mo to the problem, which is ikaw, o para makapag-move forward ka, ano bang gusto mo gawin? What's your curving way of moving on? Doon ka ba sa mabibisi-bisi ka sa work, sa studies? Doon ka ba sa travel? Doon ka ba sa food trip? Yung mga ganun. Any way that you...
1: Basta mabaling lang yung iyon.
2: Correct. Attention.
1: Attention, di ba? Isa din sa, ano yan, nakakatulong sa mga... mag-move on, di ba? Tsaka syempre, paalala din, avoid quick fixes.
2: Ay,
1: diba? Anong quick fixes na yun? Yan sinasabi natin na tinatawag nating rebound, di ba?
2: Correct.
1: Bigla-bigla. Alam naman natin na proseso yung pagbango natin sa mga
2: correct.
1: Sitwasyon na yan.
2: Yung mga band-aid solutions. Diba?
1: Mas importante, we have to prioritize yung self-care natin yung sa ating sarili. Diba?
2: Tama.
1: Sige, eto muna. 0150, sabi niya, good morning. Siguro mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi may point na siguro na ilang beses na niyang kinonsider na iwan ka. Tapos here comes someone that is better than you in many ways. Parang disposable na lang na walang worth to be left alone in a trash.
2: Bakit naman?
1: Naman. Sakit naman ang puso.
2: Sakit naman. Si 0980 naman, sakit yun akong heart karon, gibulagan ko niya kaysa pian daw kog dating. Pero ang tinuod, nibalik siya sa young ex.
1: Ay.
2: Parang ang sakit naman.
1: Talaga naman.
2: Ay, grabe naman.
1: Yun na nga, yung mga quick fixes nga, di ba? Hindi natin alam. So, hindi din nag-work ng matagal. Mga ganon.
2: Siguro sa ganitong dahilan, alam mo yung parang marami na yung tinatawag natin Dr. Heart na, sige sabihin ko na lang to para matapos na yung ano namin, mm-hmm. yung issues namin. Sabihin ko na lang to kasi kapag ito yung naging dahilan ko, hindi na siya iimik. Kasi minsan kapag may sinasabi kang dahilan para makipaghiwalay ka, may ano pa yan eh, may argument.
1: Siyempre naman. Hindi naman ako ganun. Yung acceptance kasi, George, it's not really that easy. No?
2: Correct.
1: Pwede mo na sabihin, sige, tanggapin ko. Whatever your decision is, I'm going to respect that and I'm going to live with it. Diba? Pero, nasabi man natin yun na na-accept natin, pero deep inside, I tell you, it really hurts.
2: Andun pa din yun.
1: It's hurting.
2: Masakit
1: diba?
2: Pa din yun. Sakit naman ang sitwasyon niya, no? Sino ka man. Hindi niya nilagyan ang pangalan.
1: Yeah.
2: Ito si 5289. Belated Happy Mother's Day to all nanay in the world. Si na Baby, Baby Hailey Medel. Mm-hmm. Si Mama Linda Medel. Si Tita Josephine Castelo. Si Lola Teresita and Cousin Joey Castelo. Jonel Castelo. Kuya Anon. Papa Ruben and also to my loved one, Oni Nevado from Ana Medel. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Wala naman kay 2079, sabi niya mas masakit yung pinalitan ka kaysa iniwan ka. Kasi pag iniwan ka ng iyong kasintahan, may possibility pa na magkabalikan. Pero yung pinalitan ka na agad na walang posibilidad. Wala nang posible magkabalikan na kayo. Hi, Dr. Heart and DJ George. Hi din sa'yo. Diba? Yun nga, parang sinasabi ko nga kanina. Wala na. End of the story. Tapos na yun. Diba?
2: Mm-hmm. Maraming sitwasyon din eh.
1: Diba? Nasakit na. At sumasakit yung puso ko ngayon.
2: Bakit ganon?
1: Oo nga.
2: Ay, agad nag-reply si ano o, 0980. Imagine, George, babae ko, sakitay, Jud.
1: Oh, sakitay, Jud, sabi niya. Sakit yan. Kahit sa lalaki man, sabihin na natin, we're strong, pero we also have this soft spot in our heart, di ba?
2: Correct.
1: Masakit din, ha?
2: Akala nyo, babae lang yung umiiyak.
1: Alam mo, yung iniiwang ka, proseso din yan, eh.
2: Correct.
1: May mga proseso din ng mga, yung mga, parang nawawalan, feel mo nawawalan ka na ng self-worth, di ba? Ng halaga doon sa relationship ninyo. Dati nagte-text sa'yo, ngayon hindi na, parang ganun. Di ba? Na-feel mo naman yan eh. That you have to be, anong tawag nito? Conscious ka doon sa mga bagay na yun. Di ba? That could be signals already. Dun sa shaky relationship ninyo.
2: Parang red flag na din.
1: Mm-hmm.
2: Kasi daw, hiniwalayan siya. Yun nga, dahil daw, mukha daw siyang mayaman.
1: Mm-hmm.
2: Pero daw kasi, ang totoo niyang Dr. Heart, nakipagbalikan yung kanyang ex sa kanyang ex.
1: Ang, oo nga, di ba?
2: Pero babae daw siya.
1: Babae daw siya.
2: Napaka, ako siguro sa sitwasyon na ganyan, parang ayoko na lang ako ha. Alam ko naman yung totoo sa sarili ko eh. Siguro I will choose to find my peace.
1: Yeah.
2: And you know, let them be happy or whatever. Dahil naniniwala ako, tandaan mo, meron tayong K-A-R-M-A.
1: So, ako, huwag naman sana umabot sa ganito.
2: Correct.
1: Ako, as long as happy yung minamahal ko. Happy yung, happy siya in whatever ways na, that will give happiness sa kanya.
2: Correct.
1: Happy na rin ako. Bahala naman, magpapaubaya man ako. Di ba? Mga tipong ganun.
2: Hayaan mo na lang. Ganun na lang siguro.
1: R1, good morning!
2: Good morning,
1: buntag. Sila ngayon. Shoutout din sa mga taga-Kisan Luha. Hi, kina Proto, kay Georgia, Chloe, and also to Persus. Belated happy birthday to you, Chloe.
2: Happy birthday. Belated lang ka.
1: Yan. Siyempre mga nandiyan yan. Georgia, hi to you.
2: Good morning.
1: Georgia talaga.
2: Georgia.
1: Tsaka kay Ma'am Kring, good morning.
2: Hi, good morning. Ganda, Miss Kring.
1: Sabi ni 0980, ayoko pahila ka, be Monday kaayo. Oo.
2: Okay lang yan, at least nalabas mo.
1: Oh, di ba?
2: Oh, di ba? Naiyak mo. Sabi nga, isa din yan, di ba, Dr. Hart, sa process of moving forward is to cry it out.
1: Yeah. Sabi ko nga, di ba, it's normal to be sad. Correct. Pag dumaan ka dun sa sitwasyon na yun.
2: Correct.
1: Oo. Di ba?
2: Oo, totoo, totoo.
1: Siyempre, malalim yung mga iniisip mo, ano kaya mangyayari, wala yes. na siya, hindi na kami, di ba? Meron na siyang iba, di ba mga tipong ganyan? No, masakit yun. Kaya ang sinasabi natin, it's okay not to be okay sometimes, di ba? Alright, nako, naging masakit na aking dibdib, George.
2: Ako din.
1: Oras natin is 10:35 in the morning. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
2: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. 93.7
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
1: nagpatay na. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 1047, Kung Di Rin Lang Ikaw, may December Avenue. I want a song right there. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Kundi rin lang ikaw.
0: Ay!
1: Wala naman tayo magagawa, di ba? Ay, naka. Pilit ba natin ipaglaban, pero kung hindi talaga tayo, di ba?
0: Oo. Mahirap na kung tadhana ang inyong ano, kinakala. You and me against the world.
1: Sinasabi nga natin, George, past editions ng ating Music from the Heart, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin, di ba?
0: Yes.
1: May kanya-kanyang purpose,
0: role
1: sa ating buhay. Maging kaibigan man, kapamilya, kasintahan, o maging isang stranger, di ba?
0: Correct, correct, correct.
1: May kanya-kanya silang purpose sa ating buhay. Ayon po yan sa karanasan, ha?
0: Coming from experience.
1: Ang kanilang pagdating po ay hindi aksidente, kundi bahagi ng ating growth or ating paglago. Meron dyan na nagbibigay ng aral o lesson learned sa atin. Diba? Ito po sila yung mga nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad, pagtitiwala o di kaya ay pagpapaubaya. Maging meron ding iba na naging parang support system natin.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Na nandyan lagi na para tulungan tayo. At syempre, meron ding iba na yung hubugin yung ating pagkatao, yung ating personality, na tumutulong sa atin, na mag-guide sa atin hinggil sa pananaw ng buhay.
0: Yes.
1: Mga ganun. Yan. So, di ba may iba't ibang ano yan? May iba't ibang purpose in our life.
0: So, yun yung tinatawag natin na blessing in disguise. Kahit ano pa man yan. Anyways, ito Dr. Heart, batiin natin yung fruit vendor dyan sa may Pagatpat, si Ate Rowena Cebuala. Magandang umaga.
1: Hi, Rowena. Good morning. Maraming salamat for listening sa Heart FM. Wala naman kay 7398. Asa na ba ako dyan? Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, masakit both yan. At kailangan lang marunong kang tumanggap sa mangyayari kaysa di natin alam. Kasi di natin alam ang future at mapagbiro ang mundo.
0: Oo. Pati si Cupido, mapagbiro din. Ito naman ay 218. Para po sa akin, mas masakit yung pinalitan ka kaagad. Kasi parang sinabi nun na hindi ka naman pala special. In short, di ka talaga tunay na mahal. Kung iniwan ka, kahit masakit, at least may closure ka. May sense ka na may malalim na dahilan. Parang kahit anong ganda mo, worth mo, hindi pa rin sapat. Kaya iniwan ka o pinalitan agad, one thing is for sure, di ka totoong mahal. So why wasting time to someone who never see your worth? Hi, Elena ng Kiara Don Carlos. Lalim nun.
1: Ay, nako.
0: Oo.
1: Mapapabuntong hininga na lang. Pahinga na lang tayo ng malalim
0: ito.
1: Bakit ba masakit ang heart ko ngayon?
0: Oo nga.
1: Bakit ba kasing question of the heart mo ngayon, George?
0: Mga pinapasakitan tayo.
1: Eto pa mga kantang kundi rin lang ikaw.
0: Oo nga eh. Alam mo kasi daw, Dr. Heart, sa buhay kasi ng tao, kailangan din daw na mapag-usapan yung mga bagay na pwedeng mangyari sa ating mga buhay at nangyari sa ating mga buhay. Gaya ng ganito, yung mga
1: mas maganda yung ganito kasi, di ba? Para nakakatulong tayo na maibsan. Maibsan yung bigat na kanilang nararamdaman, na kanilang dinadala. Nandito lang si Heart FM. Si Kuya Noel, sabi niya, gandang umaga, Doc Heart and Ate G. Sabi niya, pain is temporary. It may last a minute or an hour or a day or a year. But eventually, it will subside and something else will take its place. Get well forever.
0: Nadudugtong talaga yan.
1: Ayan na. Asha, sige pa, meron pa tayong natitirang mga ilang minuto. So keep your messages coming. Do text us through our text lines at 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 10:52 is our time. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, it's 2 minutes after 11 o'clock.
1: And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mo lami pod ang break ni mo.
0: Ay, napakasakit na katal mo, Ila. Di ba? Ang sakit nung alam mong ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya ngayon.
1: Ouch.
0: Kaya lang, hindi na ikaw yung kasama.
1: Sabi nga nila, Dr. Heart, may mga bagay na hindi dapat ipilit. Kasi the more na ipipilit, the more na pipihit.
0: Yun. Minsan sinasabi din natin, George, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinili, kundi kung sino ang handang magparaya.
1: Ay.
0: Sakit naman.
1: Sakit, no? Dulot. Dulot pa. Mas dulot pa sa ano. Ay, naku, hanggang buto.
0: Ayan.
1: Anyways, yung mga ganyan kasi, mga pagpapaubaya, dahil hindi na siya masaya sa'yo, or pagpalagay natin, pinalitan ka kaagad. Para sa akin na, ito perspective ko to, hindi ko na ipaglalaban pa. Kung ipinalit niya na ako sa iba, di dun ka.
0: Diba? Di kung saan ka masaya, dun ka. Diba? Susuportahan kita. Pero masakit man, pero sige na.
1: May iba naman kasi, dahil nga sa pag-ibig, parang may ano pa sila eh. Yung parang, sige, ipaglaban natin for the last time. Pero ako, wag na. Oh, kasi ibig sabihin lang nun, kapag ganun ang nangyari, hindi kanya tunay na mahal.
0: Yun lang. Alright, mula kay 5574, sabi niya, good morning, happy Monday, sweetie George and Dr. Heart. Ay, mga taga-kamamanan, kay Roxanne Macha. Hi to Lorimer Meros Sakala. And also to Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino and Sobel Baktong. And sa lahat po ng BBQ family dyan po sa may kamamanan. Hi sa inyong lahat.
1: Hi to Mami Amy at Mayor Mal. So ito, batiin natin, Dr. Heart, mga Barako Boys. Dyan sa may Pagatpat, NJ Steel, Roof Trading, Color Roof. Ayan, magandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayan, maraming salamat for listening. Mula naman kay 7698, sabi niya, hello po, mangayo ko ug ka-textmate. Kanang girl lang. Mahalang single mom na siya, basta buutan lang. 38 to 45 ang edad. Thanks sa pagbasa. Basahin ko yung number niya kasi naghanap siya ng ka-textmate. It's 0975-552-7696.
1: Oh, yeah. 2079 naman, mag-move on na lang ta, Doc Heart and George. Ayaw pugsa kaya magdugo ang kasing-kasing. Bito, mag-pray or ipipray mo sa Panginoong Diyos kasi hindi para sa iyo ang gipari sa Ginoo, Dr. Heart.
0: Ayan.
1: Sabi pa niya, mag-concentrate or mag-focus na lang ta sa ating trabaho para mas mabuhay tayo. At makinig, ito talaga pinakaganahan ako, makinig sa Heart FM.
0: Makinig sa Heart FM.
1: Maraming paalala or some advices dyan para sa ating sarili about din sa life. Uy, maraming salamat.
0: Thank you. Thank you na na-appreciate nyo po yung ginagawa namin.
1: Happy din daw sa health at sa mga music na nakakakilig sa mga love songs. I will repeat, mag-move on na lang.
0: Sige nga, mag-move on na lang tayo.
1: Sige. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan.
0: Eto na, mag-move on na tayo. Mamimigay na tayo pa-premyo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner ulit. George, select tayo mula sa ating ruleta. Saan kaya ang lugar manggagaling ang winner natin? Alright, ayan, umiikot at tumigil sa
1: Barangay Nazareth. Ay,
0: Barangay Nazareth.
1: Ayan, at ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth, Upper Nazareth, ang kanyang address, Romeo Pancho. Congratulations.
0: Romeo Pancho. Ayan, Romeo Pancho ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth, no? Oo, kasi dalawa yan, di ba? Meron na, ng Upper Nazareth. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Yan, syempre.
1: Yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Subiri.
0: Babalik pa kami ni George, final set sa ating programang Music from the Heart. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart,
4: the best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Before I let you go,
1: ay, hi.
0: Before we go.
1: Before we go.
2: Ah, diba?
0: Naka.
1: At least kami hindi nang gugos. Nagpapaalam kami para magpaalam sa inyo.
0: Okay. Sabasahin muna natin, George. Ang dami pang mga messages mula sa ating Facebook page. Saan tayo magsisimula? Carlota Alzola. Tama ba? Alzola. Sabi niya, hello Heart FM. Siguro yung pinalitan ka agad. Kasi physically, mentally stable na yung utak mo na kayo talaga. May mga plano na kayo in the future. Everything, pinag-uusapan nyo na. Tapos biglang, oy, may iba. But for me, everything has a reason. Kaya move on lang. Dala-dala ang heartbreak. Kaya if we had a relationship, put God at the center.
1: Yun. Galbanaag naman, lahat masakit kundi ka mag-move on. Hi to Kuya Takong. Yan, magandang umaga.
0: Yan, mula naman kay Michelle Candelada. Yan. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi yung iniwang ka is may possibility pa na magkakabalikan pa kayo. Pero yung pinalitan ka agad, napapaisip ka na lang na wala na talagang pag-asa.
1: Ito naman si Ate Jean Garcia Candia. Para sa akin, mas masakit ang iniwan kasi may pinagsamaan na matagal. Samantala, yung pinalitan agad ay di pa nagtagal ang relasyon at madali lang siyang limutin.
0: Wala naman kay Jean Cano Gabonada. For me po, masakit iwan ka, lalo't may anak na kayo. Masakit po, pero para sa akin po, pero ano yan? Pero hindi ko na yan iniisip sa ngayon dahil ang pinaka-importante sa akin ang mga anak ko.
1: Ito naman si Magrina Abrugar Sheila. Mas masakit yung pinalitan ka agad kasi parang ang dali mo lang kalimutan.
0: Wala naman kay Carla Montaniano Albiar. Ayan. Ano yan? Pinalitan agad ng biglaan para sa akin lang. Ayun daw yung masakit.
1: Rodeline Banagan, yung pinalitan agad ang pinakamasakit kasi busted ka na. Wala na siyang awa sa iyo. Madali ka lang mapalitan.
0: Feli Conde, sabi na pareho yan masakit. Hindi ka naman iiwan kung walang pinalit. Ang mas masakit yung pinagsabay kayo at pinaasa na nag-iisa ka lang. Yun pala. greetings niya, sent to many pala.
1: Ayun.
0: Ah, greetings niya, sent to many pala.
1: May GC pala sis.
0: Saklap naman.
1: At dito sa ating messenger, Dr. Heart, ayan.
0: Uy, ang dami.
1: Dami. Ati Arlene Abad Patriana, good morning, may buntag.
0: Zabel Pelinio Encencio, sabi niya, happy morning, Heart FM, kay DJ George and Dr. Heart. Shout out diri sa Bulwa. Ay, mga taga Bulwa ha, maraming thank you for listening.
1: Happy morning. Si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, sabi niya sa ating question of the heart, sa totoo lang, minsan mas masakit yung pinalitan ka agad dahil kasabay ang heartbreak, yung pakiramdam ng pagiging disposable. Pero depende yun sa tawa at sa lalim ng pinagsamahan. May iba na may o na mas sasasaktan sa pagkawala. May iba naman sa bilis ng pag-move on ng mahal nila. Ay, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash, ha? Para makabala. Good morning.
0: Jessa Camarista, hi. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming salamat for listening.
1: Ito naman si Zoe Pacunio Viralio. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa 787 Laundry Shop, si Zoe Viralio and Janet Hidalgo, and also sa kanilang mga customers sa Pacunio family sa Manay, Tignapuluan, Amping Mo, and belated happy Mother's Day. Maraming salamat. Thank you.
0: Maraming thank you ha sa nagpadala at nag-participate dito sa ating programang Music from the Heart, lalo naman sa mga sumagot doon po sa ating Question of the Heart. Ayan.
1: Okay. Masakit man, pero talagang kailangan din nating isipin yung mga sarili natin at the end of the day. Yun lang, huwag nating kalilimutan yun.
0: Ang pag-iwan at magpapalit sa atin ay isa sa pinakamasakit na uri po ng heartbreak. Pero tandaan natin na hindi po daw ito refleksyon ng ating halaga. Ang pag-move on ay proseso at hindi po karera, at wag nating madaliin.
1: Correct.
0: One step at a time.
1: Yes, yeah. It's a phase.
0: Si George, babalik mamaya.
1: Hanggang alas 3, alauna.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. 12:21 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inon, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Second hour na po ng ating programang Heartbeats. Nako, napakabilis. Parang maaga yata matapos tong Monday natin, ha. Anyway, happy listening, ha, sa ating mga kaibigan ngayon na nakatutok dito sa ating programa. Marlene Mijares at sa lahat ng mga taga-Puntian, Quezon, shoutout po sa inyo. At saka hi din dyan sa may Promised Land, Makasandig. And shoutout kay Ophelia Restore. Mayong udto din kay Ronnie Ompok Sakalam. Happy listening sa inyo, Ronnie. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Mayong pagpaniudto sa inyong tanan din, ha. Hi din kay Bing. Maraming salamat, ha. Suki natin dyan sa may, of course, dyan sa may Bulua. Happy listening sa inyo, ha. Bing and Sensio. Mayong pagpaniudto din sa mga taga 787 Laundry Shop sa tanan ng mga customer nila ngayon dyan. Nagpapalaba, ha. Sa sobrang daming nilalabahan, dyan na sila naniudto sa may sa may laundry shop. JL Flower Shop din. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan, ha. Sa may Zone 4 Upper Bulua. Sakto ba? Diba? Taga din, ha. Good. John Ross, maayong pagpaniudto sa imo, brother.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 12:37 na po. Mayong udto sa tanan. Anyway, that damn check was brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash, G-load, dami pa bonus, di bitin. Shoutout po sa mga kumakain ngayon ng gulay ha. Saka yung daming-daming okra, pampalapot. Nako, ang sarap niyan. Alam nyo ba yung okra is talagang mabisa, pampaubos daw sa blood sugar. O kaya ang daming umiinom niyan. Yung binababa nila overnight yung okra sa isang maligamgam na tubig. At saka kinabukasan, iniinom nila yun. Diba? Yung tubig na yun. Kahit malapot, at least very, very effective po yan. Ayon yan sa mga pagsaliksik ng mga dalubhasa, ha? Matry natin yan kasi, diba, yung sugar natin, sweet na po tayo, sweethearts. Kaya dapat konti lang yung dapat in moderation lang yung kinakain natin, especially sa ating kanin, ha. Alright, at saka huwag kalimutan uminom po ng ating maintenance, especially yung mga may alta presyon. Hoy, ngayong buwan po natin, ha, it's hypertension month po. Shoutout po sa lahat ng ating mga doctors dyan sa may NMMC. At saka yung mga nurses natin, happy listening. Of course, andyan yung brother ko, si Brother Fern, or si Daddy Fern, at saka si Mommy Faith. Shoutout po sa inyo. Hi din sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Zone 10, Upper Carmen, kay Mommy Gemma Popos. And of course, ang kanyang mga kasilinganan di, ha. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kalituan, Kalaanan, at saka dyan po sa may Pagatpat, ha. Maayong pagpaniud to sa inyo din, ha. Si Arway naglitsyon di, ha. Di ba? Ako, ang sarap kumain ng lechon. Lalo na't ngayon, medyo crisis. Pero as long as masarap yung kinakain natin, makakalimutan natin yung crisis sa buhay. Maayang pagpaniud to din sa ating mga kaibigan, ha. Sa dyan sa may Ipunan, at saka dito po sa may Bakonga Street, sa may Lapasan. Ang daming nagkikinig dyan dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo. 12:39 na bong oras natin. I'll be back with the music from BTS. Of course, dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Euro Production.

0: Show Spin Up.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, Yu Yu, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 32.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, alas 12.50 na. Nako, abangan nyo ha. Ang programa ni George ha, maya-maya lang, mag-uumpisa na siya. Magbabalik siya para sa Dear Heart. And of course, Monday edition po yan. Happy, happy listening. Ang dami mga pabati dito. Happy, happy listening sa kanyang mama, Ason. Ay, hi din sa yang isa ka mama pa diyan sa may Agora ha. Happy, happy listening po sa inyo. Kay Silver, maayong pagpaniud doon. And of course, ang ating mga suki dyan sa may Taguloan, ang Kabanday Machine Shop. Shoutout po sa lahat ng mga gwapo dyan ha. Eto na, muling umikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. Para sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, tingnan natin saan ba to huminto. Huminto tayo sa mga drivers. Bunot na tayo dito. Ayun! Another swerteng taxi driver ang winner natin ngayon. Ang pangalan ng kanyang taxi is Renzi Taxi. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr. Arniel Sinataw Jr. ng Renzi Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Kunin mo nang kaagad ang inyong premyo ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 12:52 na pong oras natin. I'll be back with the music from Ron and Keating. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
4: The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The price is rise. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Migzubiri.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Okay, mga adlaw, sub kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Og kinilang gyapon yung higala si Kuya Arn, mahiguban kaninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo nga gisugilon or giasoy diri kanato pinaagi sa pagtawag sa atong cellphone number. Salamat, Joe. Og susama kay Joe mahigala og uban pa natong masinder pinaagi sa pagtawag nila. Kamo ba sinamoy mga kaagi din ha sa kinabuhi na gusto ninyo i-share sa atong programa ang mga panid sa kagahapon? Andam si Kuya Arn mo, dawat niya na. Pero kung mutawag mo, din ako matubag, text lang mo. Para mahibalan ako, kaagi ni, ako din mong tawagan. No? Ingana lang ito pagi kayo na. Matiming nga ninyo nga, pagtawag ninyo, nag-program ko ba? No? Kay kasagaran na ba manawag, nag-program ko? Amot nga nun na. Wala nga, i-text lang ninyo mahigala. Atong cellphone number 09708719592. Sabon ko ha, 09708719592. Katong na ay gusto nga mo share sa ilang mga kaagi. Salamat Diyo, sabon ako o kumusta ang mga avid listeners nato sa nagkalalaing mga lugar. Kumusta mo din ang dapita? Manghinaot ko na mos kanunay mayong panglawas o manghinaot ko nga katong nakaminti na sa atong mga product, manghinaot ko nagpadayon hantod karon og hantod sa kahanturan. Ito may higala no, mas mayon ang iminti ninyo atong product, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala na to nga walay klaro ang pagtulog. Gusto na sila matulog, anang gabihoon na, unya, magmutulog na sila, di payod katulog, pagmuktakilid, at walas toom, hayang, kulob, di pagid makatulog. Looy kayo ng ingana mga higala. O sa'yo, mapungot na bitaw ka, makabante ka, mapungot na ka nga. Magusto na ka makatulog, dili pag yung kakatulog. Ayataw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system. Diha na ang hinungdan nga, matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas. Kay minus naman taog protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas, baba na atong immune system nato. Busayo pasagdin ninyo, no? Ang atong lawas nga kulang kanunay ug tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan. Ang inyong matimpla niya na matag tutaw ninyo sa inyong kape, tunga lang sa kutsara. O, daga na siya ay matabangan mga higala, labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naanak sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa kadlaw, isa kaduha lang, okay na kay kana, pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, natagduha ka adlaw, tulok adlaw, muna na yung makahatag og problema sa ngantong-ngantong mga higala. Sa diligya po na ito manapasagdan nga tagsara kita makapagawas, kinanglan sa usa ka adlaw, pinangkataas ka duha, no, magbawas atong hugaw. Kaya ato rin pong tinae magdaot. Mabot ang panahon, nga sige lang nga po na ito pasagdan ang ingana nga tagpila ta ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magkadaot atong tinay, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may nga na mahingala. Huh? Wow, makabsan tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dilik pa na maabot sa inyo ha. Panggain niyong kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas ginang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn. Makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sab ni sa mga higala ng adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-ampi nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa diabetes. Sa dili pa ka muhigda mga higala, sa dili pa ka matulog si pagkagtanog TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka. Samtang nakainom ka niya na mga medya oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod kung makatulog ka pagkaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag na niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na, no? Mao na matabangan niya paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga nasulod sa atong lawas.
Nya kanang 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na siguro na nana sa mga parmasya karon. Ang 200 grams, mao na siya ang yellow black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams, mao na siya. Naapod tayo 100 grams. Pero gipadak naman good karon, ang 180 grams, na himor siyang 200 grams. Nya 160 ang SRP. Nya ang 100 grams, na himon ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. May pagka-yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahigala nga inyong ibintin, no? Makatabang ni sa inyo, ha? Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na, hantod magbati siya, kargado siya panuhot, luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagi kan sa inyong unang kabulanan, hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati, kanunay na unta mo makahaplas og Orion para mahilig kayo tas panuhot, labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan, gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo, sa inyong likod. Kada gabi eh, before mo matulog, mga buntis, para mahilig kayo mo sa panuhot, makasalig mo. Gaya mo kabalaka, sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag saplas ninyo madaot ang inyong baby dili kay wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mao na siya mga higala ang isagol sa atong Orion. Gani kung naakay mga problema sa panit, mga katol-katol, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod. Epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na nga mga problema. Mga bukol, kuhay lang gapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butang yung Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simba ko, pagkuha o gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong samad, simba ko masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o longit. Tungod sa Cetronella extract. O nitukar imong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon imong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala, mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasol kaayo, o niya haplasin yung mga panit daan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Butang inag Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang inag Orion. Magdala-dala, mag-Orion. Bisan pa bang gani ka ng mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa daplin ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masagiran ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, nga na kanindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, maghaplas din mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na, ha? Kahit napod tayo sa ka-Orion, Orion niya po nangalan, kumupalit mo na sa parmasya, inalang orange ang taklob. Kaning orange ang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay daganto siya gagamitan, katong una na ko ang ipasabot. Kaya kaning orange ang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Huh? Inaot ko may galang nga sabta ninyo, no? Napakita

0: Tagay, tagay ba tagay? Tagay na, tagay. Pasti na dugay yung makatagay ninyo.
1: O, di ano ba ito? Imo di ba ito?

0: Bay, hubog-hubog na ko, bay. Kulang pa na, kulang pa itong ginom. May shot pa ta. Alas city pa sa gabi, yung mundang na nagkikinom na yun. Ah, ganina rin, ito ginom, bay. Isa, mangita tagdugang ali. Wala man nagbuti mga kwarta. Ikaw, wala po yung kuy kwarta, bay, Joe. Ako, wala po. Ah, ikaw na, bay. Napa yung kwarta ni mo na, bay.
1: Oh, wala lagi. Pastila, no. Wala, hurot na.
0: Ako rin bahala. Pag na mo agi, ako rin bahala. Imo na lang na bay Joe. Imo na lang na tiwasa na. Kay pasiguhay mo agi di ta makadugag ino man eh. Nahalagi rin mo agi ron. Ako na be. Itagay na ko na itagay. Imo ni bay Joe. Para makaapas ka sa tama na mo ba. Saan po na inyong trabaho sabi ninyo. Gawas mo kainom pa magmariwana pa mo.
2: Ay para solban ba. Para way problema ba. Wala gi sulod bay, wala sulod bay, wala sulod bay.
0: Sige na.
2: Murang may paingon diri bay.
0: Sirino ka na. Akong amigo. Akong amigo bay. Muhatag na pa sa dekwarta.
1: Oy. Joe, naman mo diri nag-inom.
0: Alibait. Rino, kulang lagi mong inom lagi. Nagpaabot mingin na mo agi ba kay Mama Raigme?
1: O, wakan yung problema. O, di ako, Andre.
0: Day 500.
1: Uy, dako na kayo ni Rino. Kamis ang mga 200 lang. Ayaw, di na para di mabitin.
0: Mura ba mong din ako mga papart? O, sige. Ako di lang kumuinom part kay eskwela pata. May kabay kay parayan ko kapag eskwela. Asang di na. Grabe mo ginang inom-inom ninyo. Mura gini, ikikarir gini yung inom ninyo. Lagi mga namig na yung kalipay na mo rin no? Sige Joe, pagkakir ako ha. Paiguan niyo 500. Stoy, Hindre, ikaw. Hubog na kayo ka.
2: May Rino, sorry kay nga nakadiling siya misi mo ha.
1: Wala na problema, mga papart mo muna ako. Basta lang ako'y kwarta ko, wala problema.
0: Salamat kayo ni Rin. Oops, dali sa Rin.
1: Unsa
0: lali. Basi niya magsita-sita niya sa mo ha. Sa unahan kaya naman po yung mga grupo nga para sa mga mangdilin siya yapon. Ingnar ako, dagan na pa yung undere kay patilaw na to na sila. Nagtuo sila si Ray Hari diri sa itong lugar. Wala problema. Bahiso, siya nga ako lang ba? Dagan diri. O tawagi ko kay pataga mo na to ng matawahan na. Wala problema. Sige na. Ako na bahala sa hong kaugalingon. Joe, sige.

0: Nay! Nay! Naunsa naman tao kang tawhana ka? Mao na lang ginaimo ang trabaho sige inom. Kaniharami nagpaabot ni tatay nimo kay basin unsa na po nahitabon tung ana pod ka sa police station. Nahiblatir na pod kay sige kitag away. Ah, sang diraw ko ninyo na yung di na makaya ipagawas ni buyot ang prisuhan.
1: Pastila nimo, Joe. Di ka maluin ni nanay nimo, sige kabala ka.
0: Day, tay. Patapon na ni akong kaugalingon. Nay,
1: anak pamina, bisan nakainom ka, ibalo ko nga makasabot ka.
0: Ano sana, tay?
1: Ayaw pagpakawas paglao man, ha? Tungod ba kay perminti palpak ang imong nangaging ang mga babae nga wagin ni mo madayon eh? Imo na lang lato na imong lawas sa sigig inom-inom. Daghan pa babae, anak.
0: Tay, gipulan ako na ng mga babae. Kunuhay, maularga kay manarbaho mo tabang sa pamilya pag abot ito, tuwa na nga minyo. Wala na lang galing magpahibalong. Pasa na lang nangayog sa ilo nga na minyo na sila dito. Ako na lang mabalitaan sa ilang pamilya nga na minyo na ilang gisoon. Maanan lang ilang mga ginikanan. Dili na ka mag-asa Diyos among anak ay tuwa na minyo na naplastar na. Walay mga respeto. Bisa na lang pagpahibalo nga, Joe, kalimtin ako, Joe. Pila sila ka babae? Upat. Gikan pa sa sinugdanan, tay. Wala. Ang sa sinugdanan, kalit na lang kong gipulihan. Kaya siguro, gwapo, naimahe mo. Pero anak, na pa may laing babae, God. Di ko ka magpakos paglaom.
1: Tunog na kaya kong pangalan din sa atuang lugar, nay, tay. Tunog na kayo.
0: Wala ni mo dawat sa akong babae, bisan kinsa. Bisan pa siguro byuda. Tungkay na tunog na nila nga, labi na nakabarkada ko mga adik sa marijuana o unsan ang mga droga. Pero ako wala. Inom lang ako ah. Dili sila kapugos akong magamit ko ng droga. Inom lang. Pasagdan ako akong mabarkada kasi sila gamit og droga. Pero ang nauna sa mga tao, adik po ko. Tungkay mga adik akong mga kauban, mga barkada. Pero, no way. Wa ko'y L. Unsi way L, anak. Wala ko'y labot sa ilahan. Ma-enjoy lang ko. Human ko pasakitin sa mga babae nga kalit na lang gamin nyo, kay kalimtan ako, kay nakakita paglabaw sa kuha. Para sa kuha night, ay. Inganin ako. Alam mo kabalakat, ay. Mutrabaho mang yapon ko para makatabang ko sa inyo.
1: Oh, sige, Jo. Ang ako lang, Jo, nga di kailan takag away, Jo.
0: Tay, nay. Naay mga barkada na ako diha. Naigo lang mo doko basta si tahon og mga maldito. Nga parehas na mo nga mga lalaki. Sugot na lang sunto ko ng ulo kay nagdoko. Pero ako kung makakita kog amigo na ko nga bintahan, di ko mahimutang, tay. Mulaban ko sa akong mga amigo nga daog-daogon nga di makasokol. Bisan kinsa pa nang mga tao diha, wa ko'y kadlukan. Tugod kayo, wala'y pulos niya akong kinabuhi, tay. Ayo pagsulti ni Anan. Kami, nagkinahanglan ba abisay mo, ha? Salamat sa inyong pagsaling din ka na ako, tay. Tay, matulog na ko.
2: Anak, ilikayin tao ng away-away. Bahala, sige kang inom, likay lang sa away.
0: Ako na'y bahala sa akong kinabuhi, nay. Tamang sa akong makayang itabang kaninyo, ako kay hatag.

Ay, magkabala ka, tay, nay. Muli kay kong away, pero dili na ko mapugan akong kaugalingon, labi na kong nakoy mga barkada nga daog-daogon sa kaparehas na mo. Pero kung ako ang mangita, no, dili. Kung na'y babae nga mo, pakita ka na ako. Naunong dili man ako, dawaton. Pero dili na susama ka ni Adto. Grabe na ako ka. Salig kanila. Pero naibala na lang ako. Matuan na, naplastar na, na pamilya. Pura man silang nakaloko sa kuwa ba? Dili man ta ko maabot na aning inom. Siguro minyo na unta ako karon. Kung napay mga babae nga tarong. Halos upat ka babae nga akong ipanguyaban. Nakarelasyon ako. Uy, mga pulos. Uy, mga respeto. Muna nga, kapoy na magiging relasyon. Mabalakan ako, mahadok. Ibasin, mahitabo na sa lug. Susama sa inetabo ka ni Antro. May payang inom. Malingap ako.

Ini nih. Nah, ini sapi dia. Ah, dia aku 150 bay. Dia aku 100. Saman, sugdan na na to. Oh, suma. Esa, kay kuwaon ako itong pulutan dito sa balay. Ito ay ulo sa Yubabs ba? Yubabs? Oo. Oh, ato itong panitan o gatong sugbahon ng maskara ito ba? Nakanumdum ito ko. Oh. Ay sa, si Rino King pengon diri. Saan mo na yung naong na may plaster? Bitaw, saan yung plaster siya yung naong? Naunsa ka ni siya? Sugato na ako. Ren, noong saan ang dagway ni mo? Lapit sa mong ilong ni mo? Ambot ni mga standby diri. Biyagir ako na timingan nga wala ko'y kwarta. Gisumbag na. Sige, bayad to sa ko. Di, payas ba? Noong saan ako'y gisumbag ng dagway ni mo? Ha, Ren? Oo, sumbag ni Jess. Kay sa imuro daw ako mahadlok. Muhatag ba't ako may piro na timingan mo? Agay ka kwarta, pamasahe lang ako ang kwarta. Mao ba? Gusto nila nga mahadlo po kasi lahat. Oo, Diyo. Sige, Diyo. Ito na ko, Diyo. Pasinsya. Okay katulol sa inyo, ha? Walay problema. Ay, kabala ka. Dili ko makadawat ng ingat, ha? Ayaw na, Diyo. Ayaw na, Diyo. Ayaw na pangitang kawa, Diyo. Dili. Dili po, hindi. Sige na, eskwila na. Ako na'y bahala. Ah, unang saan ang panibay? Hindi rin ba niko? Esa, andamon ko niya akong pitsa korno. Ah, pitsa korno? Oh, Joe, ayun na siguro, Joe. Patagamunta ng matawanan na. Ganun masuko man silang wala ikahatang ang tao nga buwagi. Karoon lang. Henry, tara. Sige na, Rino. Ato na sa eskwilahan. Ayun na siguro, Joe, ayun na, Joe. Dili ko mahimutang o makita akong amigo na akong angingana. Karoon sila. Karoon sila.

Dara sila dyo. Upantra ba sila kamukyo niya kita rado ha? Ay na pag-apil, ako ra. Ah, unsa man kasi, Fernando po. Diyan na ka, di uso masangad ka. Tanaw lang ko ni magbana ko'y daganan. Pagkuhaw ka, bulalbunali sila, wala ko'y mahimaw. Pero kinipit siya ko rin, bisang upat sila, kaya suntok na ako. Muatras ko sila. Ah, ay, si, diyan na ka, ay pagtabang. Karoon ka, Jess.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Pues na taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Diba dyan ako uno kung di ko makastick? Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga madala pang cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, muna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retsog kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ari o kaisa.
3: Ah, grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ako na ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw ninyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsof Gel Capsule, makunhod siya o 15% sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Og makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsof Gel nga mo-increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crush of Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crush of Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crush of Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crush of Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala. Tanaw lang kuno mog bana ko idaganan. Pagkuhaw kahoy bulbunal sila og wala koy mahimaw. Pero kini pitcha ko no, bisag upat sila, kada suntok na ako. Mo atras gid sila. Ay, sige, diyar ka, ay pagtabang. Karon ka, Jess. Oy! Diyar ka, hadlo ka ni Rino Marto. Diyar ka. Jess, ang sagibuhat din mo kay Rino. Tura! Para mahadlok mo siya sa ako, ha? Kaysa ay mura mura siya mahadlok. Mau ba? Dili ko makadawat niya na itabo si Rino ay mong isuntok. Kita ka. Oy, mga pet. Murang nakita ni Jonga. Ako ra isa, wag kita nang tulo. Pwede ka na mo ihaon dire. Wa ko madlo kung unsa ko ninyo. Morning ang ini mo. Ay, ay. Tabang mo, tabang. Kini. Ala. Okay, sakit oi, sakit sa manang. Ay, ay. Dagan mo dagan, dagan sakit kay kanang suntok. Dagan mo dagan. Nalagan sila upat. Ging nang taka. Tagduhara kasuntok. Pecha kurno. Di asa kong labakara. Nagtakilid nga nagdagan. Tuloto ka tama sa naong ni Jis. Sigurado bukol gitong naong ato. Pasing resbakan ka nila bay. Wa ko madlok. Nagtuo silang sila rin ay sundangay. Kita ka ni Hindre, kita ka. Kung mupatay sila, mupatay po ko.

0: Pastila na nak, nagigaway ko nung itabangan daw ka nitong upat ka laki. Ha?
1: Ay, kabalag ka na eh. Kuha ko maunsa.
2: Ayo.
1: Oh, Joe, may mga polis.
2: Pwede ka muban sa mga, Joe?
1: Oh, sir.
2: Grabe namang blatter mo, Joe. Naunsa naman taong ka, Joe.
1: Milaban lang sa akong amigo, sir, nga si Reno. Nagikulata atong upat. Gisumbag.
2: Di ko mahimutang, sir, kung ako'y amigo ngayon nga naon.
1: Tungod kay wala'y kahatag akwarta para inom, gusto nila mahadlok ang tao sa ilahamaw nang giantuan ako sila. Ako ang misulong, sir, tinood na.

Astila ni mong tawhana na kapila na kablatir mo diri. Nakatulong na kag usa gabi diri sa prisuan. Karon mo ani na bugka. Preso alam ko ni sir, gusto ninyo sir. Jo, dapat magbag-o na ka jo. Maidara na mga ginikanan ni mo jo. Madiskrasya ka malugay jo, makaingkwentro kag mga tao nga labad pugulo. Sir, kung katapusan na nako ng adlaw, katapusan na gyud. Bisan pag magbinuutan ko. Para sa inyo sir. Wa ta kay balo. Ugma sunod adlaw na mamatay sa inyo ha. Ay pud pagana jo, murag nanungo naman ka. Dire. Dire ligo dire. Mas pilan daghan na kay kablatir dire ba. Kulang na lang nga makapatay ka para mapriso na gyud ka. Basta ra ko bintahan nga amigo. Di ko mahimutang sir.

0: Henry, tara, shut up, bay. Di ako'y 300, bay. Ah! Tagay na buta! Ah, so may kalipay na to. Total, nakatrabaho man kong duha kadlaw. Gisweldohan ko, gihatag po na ko ni nanay ang sweldo na ako. Ah, sige, trabaho ni mo. Ay, naghabuwa mig siptiktang, bay. Ah, kaluod na bay. Huwag luod-luod sa ako, bay. Basta makakwarta lang. Siptiktang inyong gihabuan. Oo. Oh. Kikipahilpir ko din ng prido. Upat mi kabuhok. Ah, nakakwarta gaya po. Sa nga gabi eh. Ah, dahil may bilhin ako din eh. Ta, tagay ta. Ato ng tindahan. Ay, pastilan ni mo, Joe. Inom na po, Joe. Ah, mao naman yung kalipay na mo, no. Tagay mi na, no. Ah, oh, Joe. Ako pa ni mo, Joe, magminyo na ka, mangita kag babae. Babae nung? Igor at atihi ko na ng babae. Kung atay kwarta, wala. Kung makita silang kwartan, ibailo ta. Utok nang gigamit ka sa mga babae nung. Dili na sila magkikrelasyon na parehas ako. Away, klarong trabaho. Anto na sila agad sanay trabaho nung. Tama mo po nang gihimo sa babae. Utok nang gamiton, dili na kasing-kasing. Ay, maning kamot gani. Para na trabaho di ang babae. Dikit yun niya perminti si mo, ha? Gihimo na ako ang tanan sa una, no? Trabaho, bisan unsang at klaseng trabaho, binuutan. Di ko makikbarkada. Sa una pa. Pero, mas na-enjoy mo ako sa mga barkada. Labi na kay ni Sendri. Pinaka-close na ako. Ay, grabe ng balita ni mo, Joe. Sige lang ka kapreso. Duol ka sa disgrasya ni ha, Joe. Ano nung, kung katapusan na nung adlaw na ako nung, wako'y mahimo. Sige na nung.
1: Cho, mahado si Tiaog Sabon.
0: Oh, di ara Karin, oh. No, ikon sa'yo na, no? Ay, si Karin, anak sa akong manghod. Kato pa lang isang adlaw na kaabot. Hello, miss.
1: Ah, paing buntag.
0: Ako to'n si Joe. Akong kaabot, si Hendry.
2: Patay, nakasayat galing kabay.
0: Pagpuyo niya. No, sinsa kayo nga. Ako to'n si Joe. Karin.
1: Ah, sige.
0: Guwapa. Ako lang pag umanggol. Ah, mao ba? No, murag ganahan namin din mag-istambayan sa'yo mo nung ba?
3: Ayun sa'y problema ni Ana.
0: Murag, mabalik na akong kabuutan na rin, no?
3: Ah, mas maayo. Ngayon may balik na mong kabuutan.
0: Basta lang, kanunin ako makita na yung dalaga niya, no? Si Karin.
3: Awa man yung problema, dalaga man. Ikaw ulit tao, pero pastilan. May lang musugot na akong pag-umang ko niya sa imo hanga permente baso imo gihawiran.
0: Wata ka malo, no? Mabago na si Joe. Tumod na yung pag-umang kon.
3: Ah, puro lang yung kagara-gara na, Joe. Pag-inom na mo din, ha? Oh, kung sa inyo pulutan.
0: Gami nga ng isa kalata, nung, be. Kanasusits, nung.
3: Ah, hindi raw.
0: Oh, nung. Eh, palakas ko niya sa imong dalaga, nung, ha?
3: Ay, puro rin ka tinunto.
0: Wala problema. Pastilan.
1: Oh, Joe, anak. Baya-baya. Nakapurma ka.
0: Ah, laglang.
1: Mura nakapurma ka man lagi. Mura magkang pamisita.
0: Nay. Nay. Karin dito sa ilan ni Manong.
1: Kinsa? Ila Virgilio?
0: Oh, nay Karin dito nga. Bakasyonista. Amo tong lago ni Hendry.
1: Mao ba? Ingon ka di nakamusulod niya ng uyab-uyab.
0: Ah. Musulod niya po, nay.
1: Nahala, sige, mayo inom para malimta ni mo ng imong pagkabarkadista na mag inom-inom ni mo din, ha.
0: Nay, ito sa ko, nay.

0: Oy, Joe. No? May gabi da, no? May gabi, no? Ah, unsa may ato sa mag-inom mo? Ah, karoon na siguro pag humana mo pamisita, no? Mamisita? Huwag may masakiton din, eh. Bugoy yung kanong ba? Bita, huwag may masakiton nga. Di ba ni hospital? Dinong, anhi lang may, gusto may makita kay Karen. Kung pwede, makikistorya lang para ma-meet yun na mo siyang mayo na ma-close gina ako siyang mayo. Unsa may plano ni mo, pag-abot niya nga higayon, magkahigalaay mo, magka-close mo, manguyab na dayon. Ah, depende rin, no? Depende kay Karen, huwag mo sugot siya sa ko, ha? Ay, tsambarang makadama ka sa akong pangumangkon. Joe! Distinga lang, no? Henry, dito sa kasagawa sa... Oh, dahil resintos pa iguan eh. Pagsyat-syat sa dito sa gawas, sa tindahan. Kami ka-istorya po kay Karen.
1: Oh, Joe, yes, Karen. Oh, Joe, may gabi, Joe.
0: May gabi, Ikar. Ah, bye, dito sa kasagawa sa tindahan, bye. Oh, sige, Henry.
1: Ah, ano sa'yo ito, Joe?
0: Wala lang. Sabi ni mo, itong sa itong adlawa, itong diribitami nag-inom eh. Nakitantakal. Nalipay ko nga nagkailat ha.
1: Ah, sige na mo din mag-inom ilan ni Tio, Tia.
0: Laktaw rin sa kagabi eh. Sa iduha kagabi mo, laktaw lang. Balik na po may kay plastar mo din inom-inuman.
1: Ah,
0: sa diyang nakita taka, natingala ko kinsa. Kar, gusto ko makikigala sa'yo mo ha. Ay, kadlok sa ko, Kar.
1: Huwag mo kong i-atraso sa'yo mga mahadlok bang ko.
0: Mauna, mauna tama. Ang mahadlok sa usa ka tao na i-atraso. Pero ikaw, dapat ako'y maulaw.
1: Kinsama ko kaulawan, God?
0: Tural, respeto ta ka kay... Nakita na ko nga, disinti ka nga pagkababae. Dapat ka respetohon. Ay kahadlok din sa kung anong maglaglaag ka, pwede ka na ko uban-umanan. Di lang ka magkumpiyansa kaya na yung mga parehas na ko mga istambay. Masaya magbinuang, manguligta. Paraana ba?
1: Parang siya paraana.
0: Para inom ba? Inom.
1: Ah.
0: Mm-mm. Kinalan, uban ko sa imo ha. Kung mato kag palingki, di ka makumpiyansa kaya na mga malditos palingki. Labi na makita sila siksyon, guwapa. Na, kinalan na ako. Ilado ko sa palingki.
1: Ah, sumama kung gusto ni mo.
0: Walay problema. Di ka magbayad siya kwa uban-ubanan talang ka.
1: Ah, sige ikaw.
0: Amigo na ta, ha? Manginood ko nga kung maanhi ko dire, di lang ka busy. Makisulti-sulti lang, God. Time ba? Nanatog kay uyab sa inyo, ha?
1: Uyab?
0: Oh.
1: Makaanhi ka ko dire kung nakoy uyab dito?
0: Depende. Kaya na may uban mo bakasyon?
1: Ah, wala.
0: Yes!
1: Naunsa ka? Sa yes?
0: Oo. Oh, oh yes ba? Kanamang walay problema ba? Walay masuko. Sige, Kar. Kaito akong kauban nito nagsiyat-siyat pa.
1: Ingon raban lang ni Tio. Grabe naman mo kabailado nga para inom, barkadista. Nahadlok ba ako?
0: Ay, kahadlok sa ako, Kar. Huwag kaya traso sa ako, ha? Ay, noon. Tinoon ang gingon lang ni Tio ni mo. Ninong berhilyo nga. Permente ko may blatter. Pag-away sa mga taladir eh. Malaban ko sa akong amigo, manong makatulog ko sa gabi sa prisuhan kung hubog ko. Bisan manguyab ko din sa mga babae, wala mo sugot sa kuha. Kaya siguro lang tagaw niya ng dalan, inom, makita sa mga tao, tuwa. At ubang sa mga barkada.
1: Wala kay plano nga mag-usap.
0: Mas ma-enjoy mo ko din eh.
1: So, kalipay niya mong sige inom, di ka mahadlok, masakit ka.
0: Murag masakit tinoon ko kung di ko mag-inom.
1: Kung saan nalang pagbaton o pamilya?
0: Pamilya? Wala ko'y hunuanan ng pamilya.
1: Ha?
0: Huh? Oo, Karen. Wala ko'y hunuanan ng pamilya.
1: Importanteng pamilya, Joe. Magunsan nalang kung matigulang ka. Wala'y makatiman sa'yo mo, ha?
0: Kinsa kay babae nga musukot diri sa ko, ah. Ubutang na ko, gusto ko magbatulog pamilya. Magbinuutan ko. Isaan na ko na, pero wala mo salig diri sa kuan. Wala na. Gawas lang siguro sa babae nga dayo. Parehas ni Ima. Ha? Ako gyud? Sampo lang. Kara, sangpita lang ko kung nakailakaw, ha? Binlanda ka sa akong number.
1: Ah, sige, sige.
0: Friend na ta, ha? Ayaw kahadlok sa ko, ha? Salig lang.
1: Ah, sige, Joe.

0: Cok, Cak. Oh, Karen. Buutan mo rin si Jono? Ay, buutan mo ng tawhanan na. Sa istorya-istorya lagi daw, naman na ay uyab sa una. Pila to kababayang ang nauyab. Ya, puros na minyo. Mo na istorya ni Hendris sa mua. Kung makistoryahan na may murag dispirado ba? Ah, mo ba? Murag natagam na siya na ng uyab-uyab. Kay maminyo man ang uyab. Manarbaho sa laing lugar. Matingala na sila na minyo. Mo nasukan ni Adto. Nakabarkada si Joe. Sige nag-inom. Yan na pa yung mga amigo niya ang magmariwana-mariwana. So adik din na si Joe. Tiyak, ambot lang anang tawhana. Kaingon pa daw sa iyang inahan nga di man daw mag apil-apil niya ng droga. Inom lang daw iyaha. Mutan man siya, tiyak. Ay, di magunan mo atras ng tawhana na kung makikpatay mo, patay man po na. Buaway man po na. Nang kanang uban ng mga igor ang mag-inom-inom, dili gustog away, mo na kung mabikil, biklon nila si Joe na. Di sila atrasan, kay isok pala si Joe. Lihot mo po na lagi sa aman, kay mo po na ikuan sa aman sa una. Huwag ka atrasan og away.
1: Ah, mo ba?
0: Pero okay man na si Joe. Panira ba daw ito siya karon? Ah, ikaw na'y bahala din.

0: nanganod na kinuhilom ramang kadyo.
1: Wala, ginirbius ko.
0: Ginirbius kay nga to?
1: Ambot, makaya ba ka na kung nagsulti karan? Kay matod pa ni Bahindri, kinahanglan daw nga makasulti na ko.
0: Makasulti sa?
1: Ang akong gibati ba?
0: O sa'y gibati ni mo? Nakahilanat?
1: Wala man.
0: O di, o sa'y gibati ni mo?
1: But pasabot na ba na ako'y gibati? Diri sa akong kasing-kasing ba?
0: O sa maraglisod ka ginawa?
1: Bugal-bugal mo po na ikakarin, no? Parang bawala po na akong nervyos.
0: Gani, o sa man'y gibati ni mo?
1: Kwan. Kar, kung tinood mo lang kay Uyab sa inyo, ha? Masin, pwede ko?
0: Mauyab ka sa ko, ah? Wala ko mga doig lalaki nga para hubog. Oo, buutan ka sa ako nakita ta ka. Respetado ka. Pero bagi ko mga doig para hubog ang lalaki.
1: Sa'yo naman, ha?
0: Sa'yan nga, onsa?
1: Biyaan! Para lang dire.
0: Biyaan ni mong inom para sa imong kasing-kasing.
1: Kung dawaton ko ni mo, basing makaya na ako. Sunod adlaw din ako mainom. Pero ay lang kung pwede sa mga barkada, kay lain po kayo. Pwede lang kumutangway mo, hatag sila ha. Bahala sila mag-inom-inom. Pero ako mismo, di na ako mainom. Basta, dawaton ko ni mo.
0: O sa may nakita ni mo sa ko?
1: Ha? Kagwapa ni mo? Kabuutan? Muna bitaw ang sabayan ta ka, suguong ka ni tiya ni mong tiyo. Sabayan ta yun ka, kay basinog. Naghimal dito, diri. Pero, ako, mudipinsa ko sa imo, basta naalang ko. Basin ikaw rin makapausap sa kong kinabuhi. Kung gisakitan ko sa mga uyab na ako kaniadto, nakarikabir ko tungkol sa barkada na ako, sila ni Hendry. Sila ni Rino. Kalipay na ko sila. Promise. Biyaan akong inom. Biyaan ako tanan. Magbinuotan ko. Pagbalik. Sa una na ako ni Ana. Nganap ako yung mga uyab. Girespeto na ako sila. Maunan mo ayaw ko magbinuang. Pero sadyang ila kong ipasakitan. Kalipay na ako ang barkada, kalipay na ako ang butilya sa imnonon nga makahubog. Kalipay na ako ang maghawin og baso. Sa pila na katuwing nakalabay. Muningani ko.
0: Ah, sige. Sugtan ta ka.
1: Time ba? Tinood ako na bati. Sugtan ko niyo.
0: Gusto makani mo sugtan ta ka para magbago ka.
1: Tinood ka?
0: Oo.
1: Hindi lang na atik ni ma.
0: Atik? Makita ba ni mo, Diyos, akong dagway nga atikon ko nga pagkababae?
1: Oo, hindi lang maninod. Imuro kong ginawat.
0: Basta, ingon ni mo sunod adlaw, di na ka mag-inom. Biyaan na ni mo tanan. Tugutan ta ka makigalagya po kasi ilan ni Hendry. Huwag ba ni mong barkada, pero di lang nagugusto nga. Musabay pa kasi lang inom-inom.
1: Tinawag niyo ka, Karin?
0: Oo.
1: Karin, I love you.
0: I love you too, Joe.
1: Salamat kayo. Pahawin.

0: Kastilan. Wala na ito ni Bart. Joe.
1: Paminaw, huwag maayo. Hendry, mahal na ako si Karen. Pero ikaw problema. Mangita og trabaho nga, permintin ako makatrabaho. Kaya magplano ko nga magbinyon ako kung si Karen akong target.
0: Ah, grabe siya na kung suma na siya ka ng tuyo ko niya targeton.
1: Bitaw ba? Kung nalang ko'y kwarta, panahan mo sa inyo ang inom-inom. Pero ako, huwag ibuisaw ko dihan. Kamunin mo sabot sa ko, ha? Dili siya gusto si Karen nga siya huwag inom-inom. Kung makikuban pa sa inyo, ha? Pero anto lang mo sa balay, kung na ako, taga-anta mo, kung nalang ko'y kwarta.
0: Huwag ka na yung problema, Joe. Papart niya punta.
1: Oo, di na mawala ang pagka-papart na to. Pero, sa inom, kamo na lang sa ha? Kaya nakasaad ko sa chicks na ako.
0: Ay! Sige, sige. Oh, sige, bay. May problema, bay. Oh, so.
1: Makalaag yapon mo diri, pero di na ta mag-inom-inom. Di na ko gusto nga makita ko ni Karen na nakainom ko para makatuogit siya sa ako nga. Importante siya sa ako, ha? Mahal na ko siya.
0: Sige, sige. Wala pa rin problema, bay. Wala na yung problema, bay. Sige, bay. Sige, bay.

0: Ay, kito man gyud nimo anak. Nga di na ka mag-inom-inom.
1: Katapusang bunot na ko si Karen ay.
0: Unsa katapusang bunot, God?
1: Murag barahan ay ba? Katapusang bunot sa barahan. Munang gusto na ako. Tumano na ko yung gibang sulti. Mga panghinaot nga di na ko muinom. Likay na ko sa barkada.
0: Masimahayan kasi mong mga barkada ni mo.
1: Dili na eh. Tagaan nga pala ko sila na kung nako'y kwarta. Pero ipakita lang na ko ka Karen na makita ko niya nga nagtrabaho na ko insakto. Magbisitahan ko sa iya.
0: Nala, sige anak. Salamat kay Karen nga pinagi sa iya. Nausap na gini mo yung kinabuhin.
1: Oo, nay. May naot medyo nga padayon na unta hantod sa hantod na. Paningkamuti anak. Nga ma-in love o mahigug magmayo si Karen yung kanimog mo salik. Para kamugin ang magkadayon. Pangitang trabaho nga ang pamilya. Ako na'y bahala tay. Dilinan ako ng buhian si Karen. Pinagi sa pagtuman sa iyang gusto.
0: Kana anak, kana.
1: Nung, paplay kong trabaho din nung be.
2: Ay, musukol ka rin trabaho nga. Uwan init ay mong masugapan eh mo.
1: Ah, tun ang kauling nung.
2: Baya-baya nga, ngita lang ang trabaho. Nga sige na magagtata na ng atuang lugar.
1: Lagi nung, kinala ko inspirasyon.
2: Inspirasyon? Oo nung, nakauyab ka.
1: Ah, balik sa dati nung. Nakita maglain eh. Magbinuotan.
2: Na, musukol ka na rin ang trabaho. Bugat naman yung construction ko eh.
1: Aw, sus. Nung, kung nakaya ang inom-inom, nga nung di man makaya ang construction, alam ko inspirasyon nung. Dapat magbinuotan ako. Dapat trabaho na ako ka pangpamilya na.
2: Ah, ka na, yun. Ha? O sige, ugma, trabaho ka na rin, ugma.
1: Salamat kayo nung ha.
2: Kininsin na ito sildo din
1: eh. Huwag problema nung, basta na yung mapaabot niya sildo. Hindi ka magmahis akong trabaho niya, nung.
2: Nala, ugma, ugma.
0: Kalois akong mahal.
1: Oo, okay, kikapos trabaho lagi.
0: Kanag yun, pagbinuotan yun ha, para ang akong love sa imo ha, maintain.
1: Paring kabutan ako, Karen. Nga mo salig naging kasako ha. Pasensya kayo, may diritsyo ko din, nanimaho po kong singot.
0: Wala ka na yung problema, dili na importanteng baho. Basta magkita ka na ako nga, nagbinuotan na yun.
1: Ah, kumusta man ka?
0: Okay lang, diri ilan eh, tiyo. Ako'y tigkumpragyapon.
1: Pastilan di ko kasabay-sabay sa pagpangumpra kahit ko sa trabaho.
0: Ay, kabala ka. Samang ka, oy. Kisa may manghilabot sa ko, ah.
1: Basta sultihin lang ko. Kaya ako, dibiya na ko niya ng mabarkado o inom-inom. Pero kung kita na ko nga bugal-bugalan ka ng mga lalaki niya, magbantay sila sa ko, ah.
0: Oh, makunsa na lang. Kung makikaway ka, mapriso ka. Na ako, makunsa naman lang ko. Muna nga, pasagdira ko. Kabala ko mulipinsa sa akong kaugalingon.
1: Amping lang ka nun, ay, Karen.
0: Ikaw pa rin kamot para makita na ako nga pangpamilya na gini mong tirada ba?
1: Ikaw kong inspirasyon. Biyaan ako tanan nga makadaot sa akong kinabuhi. Diri ko sa tao nga maplastar na akong kinabuhi.
0: Kana, ay kamala ka. Makasali ka diri sa ako nga ikaw lang akong higugmaan.
1: Salamat kay Karan. Kung wala pa siguro ka, permiti pa ko baso ron. Pero karon, imbis baso gaan, akong ginahawiran karon, makabilya ng siminto.
0: Okay lang, basta kay pangpamilya. Magtuon na kang nga ng trabaho. Kaysa ngantong-anto, basin og.
1: Basin magdayon ta?
0: Malay na to.
1: O say, malay nga, ikaw magyan akong dayon nga babae.
0: Bahala ka. Basta paningkamot lang.
1: Para sa imo ha, para sa tugdo ha.
0: Ay, bahala ka, basta kay makatagmayin kaugmaon sa pamilya na to.
1: Wow, kana ba? Maghisgot ang pamilya na to.
2: Grabe kong kugin mo sa trabaho ni mo, Juba.
1: O, nung. Saan naman nga, pagpamilya na ni, tunan ako akong kinabuhi nung kakabuhit ng pamilya. Bisa nung siya trabaho.
2: Ako pa ni mo, na mga skill din ang anak kong sildo. Sundog-sundog mo na, na mga welder na ako. Pagtuon ka welding.
1: Nung, muna ako target nung, magtuon ko welding, panday, mason,
2: pagtimanan ako na, panghilpiran ako na diri. Oo, para ma-skill ka, para muna ko imong sweldo. Dili lang sweldo sa labor. Kung naka-skill, sigurado, makasweldo na ka, labi na ka ng welding, pang-abroad ng mga welding. Mga ganito, kaya matapasang makauban nga magtuon good big welding, kaya para, pan. Oo, sige. Oo, kayahan na lang makatpon ka welding. Gaan ra, handol na sa welding imong hawiran. Dili pas karon nga, kay ukay sa kaspala, mahawid kag mixer, pas alog siminto. Wapa man ka-skill, labor pa man ka. Sige lang, no, maningkamot ko nga maka-skill ko.

0: asa ka, Joe?
1: Tay, wala ko sa kutay, kaya na ako ipaliton para kay Karen. Ah, para on sa anak?
0: Ah, sweldo man ako kagapon. Palitan ako siya ice cream. Bulak.
1: Bulak tay nga, dili malaos ba?
0: Plastic ka bulak.
1: Plastic? Oo, tay, kay matulpas kong amigo tay nga, kauman ako sa construction. Karang bulak ba nga di malaos ba nga gwapok tanaw tay?
0: Pink, ana.
1: Ay, pastilan. Karon, imong hunaon, regalo na para sa babae.
0: Oo, nay. Nahagaron ako siya sa pagpangaon. Napod. Kaysa una, sweldo na ako. Nangaon mi si Gawas. Palitan ako siya mga prutas para makita niya na yung tinudanay ko na iba. Tay, nalapay guwan. Pastilan. Paningkamuti nga di mo magkabulag niya, anak.
1: Tay, di pakita na ako ang tanan.
0: Pero ako mga amigo lagi mo, anhindi rin. Makatunol ko pang inom nila.
1: Ay, wa man ay problema ba? Basta di na ka mo sabay sa ilaha.
0: Maugani, nay.
1: Adto na kay Karin mag-atubang kanon, nay.
0: Mao lagi, nay. Muna mula ka ako, kumudiritso ko sa ilaha.
1: Ito, nay. Oh, di arang, kwan, nagkwala ko ekskalibo, nay. Ikaw na ipahala na, nay. Basi kulang pa ka na imong kwarta. Sige lang, anak, kay magtigom-tigom ko sa imong sinulduhan ni mo. Iwata ka balong sa plano ni mo.
0: Ay, ikaw na ipahala, nay. Kimodos ako,
1: wala ko sa ko, tay. Wala ko sa ko, tay.
0: Napag-ampi.

0: Tama na ni. Para kay Karen. Ice cream, bulak. Palitin ko globe bread para palaman. Ladies choice, ah. Baka yung naging si Karen nga tinudanay ginakawa. Mahal na ginako si Karen. Dili na ako na ingon pa sa istorya. Hindi ko kayo tatantanan. Mauna akong buhaton kay Karen. Pasikatan ginako siya kanunay. Nong, mayong gabi nung.
1: Oy, mayong gabi isa. Joe, kung saan ang dala ni mo, Joe?
0: Himalo na ka nung. Asan ako ni Dad doon?
1: Kay Karen?
0: O nung, kay Karen.
1: Wa pa mo magkasultihan ni Karen?
0: Nagkasultihan may minong. Katumiyaging gabi eh. Kahapon walang kare.
1: Tingala bito kung anong waka makaari kagahapon. Di rin mangun iyang ginikanan.
0: Asa man sila nung?
1: Gikuha na si Karen kay nakabalita lagi daw ni ang mga ginikanan nga nakauyab lagi daw siya og siga-siga diri sa ato ah. Ikaw ang but-pasabot lagi kay na feedback dito sa mga ginikanan nga nakauyab daw ilang anak si Karen og siga. Adik para inom. Imbis ipabakasyon ko nun siya diri para ma-enjoy, nakauyab na hinong kunog barumbado nga lalaki.
0: Ang but-pasabot tong ako. Okay dyan pa man di ay. Pero nagbago na ko nung, di ba?
1: Maulay, pero ang nahibalaan sa mga ginikanan nga maula. Wala sila kay Balo, nag-utur ka na. Pero kay istoryan, siguro to ni Karen, naghilak to si Karen. Nagdalagban. Sakay si Karen. Ingo ni Karen nga nangayos, nagsuri ka di. Ako na daw mga yung pasaylo di akadimo.
0: Unsa? Unsa plano ni Karen nung?
1: Ay, hindi na daw itong balik. Malito na daw ito sa Cebu.
0: Oh! Cebu!
1: Oo. Oh, huwag posible na mo magkita.
0: Kito ako. Nung dawatan niyo ako, dalan sa imo, ano? Kinsa pamitagaan ako nung wala makasikarin diri.
1: Pasensya kayo, Joe. Ipasabot yun ni Karen niya maginikanan nga mauna. Nagbag-o na. Nagbinuotan ka na. Perting suku asamahan mo, high blood. Si pagtanotan aba si makita daw kaniya. Murag tigre laging amahan ng akong manghod. Kasukan pa ko, nagipabayaan daw na kuya lang anak nga nakikrelasyon o siga.
2: Sorry yung kayo, Joe.
0: Karen!

Igod ako sa paghila, Kuya Arn. O gibatig kaloy ang intana ko mga ginikanan, pero gipadayon na ako akong pagbag-o, Kuya Arn. Sakit man, hibalo ko nga ang gimahal ko ni Karen. Kaya iyong paninong Birhelyo, nga Diyo, mahal yung kuno ko niya, ni Karen. Hantod karon wala ko magpakawas paglakom, Kuya Arn. Masindi ay mahibalik pa si Karen din sa mong lugar. Ako na lang gihimo, nagpaabot ko, parayan ko sa akong trabaho, nagtigom-tigom ko para sa akong kaugalingon. Karen, kung asa ka man, gisulayan ko kini og share ni akong kaagay sa programa ni Kuya Arn ang mga panid sa kagapon. Basin mabati ni mo. Makauna-una kas pagpakita, pagbalik din ka na ako. Diga, salamat Kuya Arn ang imong magtatampong, Joe. Salamat po kayo, Joe, sa imong kaagay, no? Sige lang, Joe. Salamat nga imo na nang ipadayon ang imong pagbago. Saan taman? Kung wala pa'y swerte ka ron, Joe. Kasi makita ka rin swerte yun nga babae nga. Imo na yun ikauban. Pero kayo wa makamawali paglaom kay Karen. Ikaw bahala. Masin mo balik pa di ay, no? Okay. Mga higala, dagang kayo salamat sa inyo. Kanunay nga magpaminaw ni atong programa ang mga panid sa kagahapon. Mga listeners, ay inyo kalimti ang pinaka-the best, pinaka-importante para kaninyo ang atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santan. Ug sa atong Orion, duha ka klaseng Orion, green ang taklob ug ang orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Ang green, dakin siyang kagamitan, ha? Sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina. Para sa mga elementary nga bata, babae man o lalaki, mga inahan,

0: edad o sa diabetes baka, no? Nga na. B40 ang tubag niya na. Malibihon na siya, matambalan, pinagis pag mintinaro o inom sa atong B40, ang high dose nga B vitamins. O sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, dagang health problem ang ET Care. Basta problema sa lawas, Mega Care imintin mahigala. Kung wala pa kay gibati, himo ang proteksyon ang Mega Care Soft Gel Capsule para dili ta makaangkon ng mga delikadong sakit na makabalda sa atong mga pagpaningkamot. Kay mahal kayong mga panaliton karon mga silingan, kinahanglan maka-fight kita. Labi na sa atong Fairbite Capsule. Bawal ang luya nga lawas, kinahanglan kondisyon ta kanunay. Minti na ang Fairbite Capsule, labi na sa mga tao nga gamay rang trabaho, daling kapuyon o maglipong-lipong, luspad tanaon, dry pa yun ang lawas. Ayaw pasagdin ang lawas ni mo yung anak mga silingan. Mag-Fairbite Capsule. Pwede po kayo na ang Fairbite Capsule sa mga bagong nanganak na mga inahan para mahibalik ang pagka-blooming kondisyon. Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat. Kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye o God bless ka na itong tanahan.
1: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga kahigalaan nato. Welcome Dr. Choi sa atong programa. Di gini makompleto kung
3: welcome,
2: wala ka.
3: Welcome ma'am. Welcome po.
2: Nailin mo kung kumusta hon doc?
3: Yes.
2: Ikaw rin.
3: Kumusta ka ma'am? Kumusta ka ma'am Buttercup? How's
2: okay
3: your love life?
2: Hoy, love life. Diyan ko.
3: Sige, how's your life?
2: Ah, okay na. Ayun na mo tanging love. Kaya always naman itang love doc, di ba?
3: Masa in love si Ginoo.
2: Oo, tanan. In love ta sa tanan. Doc, dapat lang. Kaya nga no, kung in love ta, mas healthy ta, di ba?
3: Okay, kabalo mo. Kaya bitang heart sick syndrome.
2: Mm-hmm.
3: Nabitang naguol or na-depressed or kanang na-broken hearted.
2: Yes.
3: Maka-cause daw po na siya og kanang mga real good nga mga heart problems ba? So dapat always happy. Bahala na nagkalisod, ma'am. Happy lang yung gihapon ta.
2: Oh, magpa-happy-happy. Then tapos magpa-kanang energized jud, di ba? Ingon ana, dapat ingon ana.
3: Dapat mag-nerveplex AE.
2: Kana, doc.
3: Ganag-gaon, ganag-tulog.
2: Kana, din imlandag-kape, samot. No? Imlan itong coffee corn, samot ang ganag-gaon.
3: Samot, tapos, matulog kung sa'yo.
2: Lumig kayo itulog, doc.
3: Diba, basta good sleep. Energize kapag morning, diba?
2: Dayon. Kung ano, doc? Samot na, huwag mo inom ba itong Mega Care? Huwag ato ang parisan
3: yes
2: sa ato ang
3: natay mental B40? Health. Mm-hmm. Ayun. Nindot pa jud atong skin kay dili dry.
2: Yes, bantog ron marag wa na ko gid dry kaayo.
3: Klaro pa jud atong mga pananaw dayon ana, no? Kay napud siya ko ansa eye health na to. No?
2: Yes,
3: dayon
2: good sa Mega for Care na siya.
3: Ang Mega Care.
2: Pero kung dito ta sa atong B40 doc, healthy po ta kay atong mga veins ana.
3: Ang atong mga nerves, Very good kaayo, dili na ta magsigig nam. No? So, uptick na kita mulakaw dahil nani.
2: Kinuun siya, Doc. Bantaw, rasikog baklay sa Boulevard. Marag talag sa radyo tamamikog. Wala ko kapatid na bikog bitaw, Doc.
3: Yeah, very good. No, yan na siya. Itong products, ma'am. No. Ang atong kuhan, good any kaning testimony effect, good any kaya si Ma'am Buttercup. Man, always yun siya nga, kuha pa kayo dyan, naglakaw-lakaw sa Boulevard. Makita rin niyo.
2: Ang okay. Yung taon, sa ona lang. So, lami na siya, doktora, no, nga ka nang, lami na ganang feeling bitaw pag maka-exercise ta. No, mga kahigalaan na to, nindot na siya, kung naagi tayo exercise at least 30 or 45 minutes a day, doc. No, sa walking lang. Si doktora, parmi naman yung kasakay, naghanig service.
3: Pirming tindog.
2: Oh, kana lang. Tindog no.
3: Dayo, muna usahay kung nag-duty ko. Sa'yo, magbakas po ko eh. Okay. Nakit na itong likod, ani. So, lingkod ka dali. Tindog-tindog na po. Okay. Di ba ngayon, magsigig lingkod ra?
2: Mga judo.
3: Samot ka sakit itong likod.
2: Pero dok, nakoy question ba? Unsa siya katinood? Kana bitaw ingon nila mga sigig tindog? Mo ako nila makakaus sa varicose.
3: Actually, yeah. Kung magsigig po kag tindog, parahan ang mga sales lady, no? Nga sigig tindog, nag-assist sa mga customer, di ana, no, niya, naka-high heels pa dyan.
2: Pero wow, legs mga isla, doko, okay tao nang gipang varicose.
3: Muna nga, nag-stocking sila, leg support nila. No, kay, kanang by gravity, pulling of blood, makakos na gid siya ang mga varicose.
2: Okay.
3: Muna, ito, kakuan ka sa una ko, dapat daw beautiful imong lens.

0: mo inig-abot sa balay, imong erase up.
1: Mm-hmm.
0: Erase up ni mo imong legs for mga 30 minutes to an hour. Haron mo pull down balik ang circulation. Kaya ka namang sige pulling. No? Kasagana mabantayan na to. Siguro sa idaran na, kay medyo ni edad na po ng ilang mga blood vessels, so dili na kayo ingon nga elastic, mm-mm, no? So muna nga dali na din mo burot niya. Very common magod sa mga idaran nga kanang bitaw kabantay ka kanang mga kanang hard worker gyud nga mga idaran, kabantay ka nang mga farmers, mm-hmm, or sige pangalsa, si kuan lakaw. Mm-mm. So makita yun nimo ang ilang mga ugat na nagko.
1: Bitaw do kanang mura na gani siya atong kana bitaw green nga tumakaon kanang seaweeds bitaw unsa na siya?
0: Oh, lato.
1: Mura dili ka gusto sa mura gusto.
0: Managko ang imo ang ugat, no? Agi na siya by gravity. So tinuod din ang ingon nga kanang prolonged standing.
1: Okay.
0: Dapat ilakaw-lakaw nimo haro mapump balik. Uh-huh. No, mapump balik ang dugo or muna akong ingon sa akong mga pasyente kung mingin sila nga duk, manghupong ko mabantayan daw nila inig-adlawan so may nga inig-uli sa balay i-raise ninyo ang inyo ang kuhan ipatong ninyo o kanang silya ana or i-raise up ninyo
1: elevated
0: kaya mo meron na pang beautiful legs i-raise up harun dili mga varicose
1: sana all og nakabalo pa ko na sa una gin ano noon to bantong randakan ko mga varicose veins si ani kaya itong sige, baklay, dok. Okay yun ta. Ito, kaya nag-skwela ko sa unang high school sa trade. Magbaklay. Pauli. Padulong Santa Isabel. Layo ba na, dok?
0: Mm-mm.
1: Pero pag-abot, maghimasa.
0: Kana ba yung nagpas mo?
1: Ambot. Unsa dyan na siya, dok? Oh, kana, dok?
0: Unsa pero I don't know. Ang siguro, kuan lang siguro magdili man yung nga barikos na. Ang nakakuan lang dok. Siguro nga, init. Dapat i-relax ani mo kay di ba kung sige ga kuan ang muscle mo init no or for work ang muscle ni mo strained so dapat i-relax ani mo ay haka manghimasa no so ana sa siguro mga 30 minutes relax sa imong tiil ay haka mangkuan
1: mao di ay dok na kana
0: plus pero kita manggod ang mga tigula ay ini pangutan na ay di na mangutan na basta makapas mo na ana naman dayon
1: mo tuon
0: no syempre kung bata no tang ano lagi no. Kanu man ana man gyud ta dayon
1: bisan ganing explainan pa ka kung bani ka
0: mas ko man dayon kung taas kung mangutan na ta ing na lang gud nga di ka kabalo mo explain ana na lang gud ma la
1: oo betaw no
0: kabalo ka na mga batanon karon kinahanglan kanang inquisitive mga mga batanon so di niyo supon no mag-imagine na lang gud mo og answer. Total, umabalas lang yung kabalog yun, no?
1: Lagyan
0: pero,
1: na lang unta,
0: no? Or less, may theory, ana.
1: Okay, Doc, salamat, ana, no? Nga, at least na-aware po na nga itong mga mamiminaw bahayin, ana. Then, in connection, ana, Doc, ba, kana pong mag-mens bitaw, tapos maligo, di ba, ang sakaraang panahon, may ngan man nung atong
0: pwede.
1: Mga, di pwede, kaya nga, no, mura mong gukunutag ka ng, mura, i-compare doon sa plancha, nga gainit, tapos magbubog tubig na bugnawan, so unsay mahitabo doon sa atong body.
0: Actually, ang kuhanan na nila is mukubol daw, no? Mukubol ang dugo, no? Kumabugnawan, mukubol, inaana, no? Kay init ang lawas. I don't think so, kay... para nako lang, ha? Para nako lang, no? Dapat manghugas yung ka. Ako, yun, huy, dili pwede lang ga, manghugas yung ka. Kay, ang blood itself is very nutritious kaya sa bakterya ng dugo.
1: Yes.
0: No, kami, naka nang gitawag na tuog blood agar no amo nang gistudihan sa una nga ang ubang mga bakterya mutubo siya sa blood agar na kaning blood agar is made of blood na siya nga gipagahi nga naay media kuyog ana dayon naay mga certain bakterya nga mutubo anang blood agar di ba kamatay kan kanang dugo di ma dali dayon ka mo lang sagbaho
1: lang saga,
0: so the more siguro nga manghugas ka kung dili man gyud gani ka maligo manghugas yung ka sa imong kuan private part mo? No labi nag mens ka so dapat sabunan jud na dapat jud ko ano muna yung ko aw kung dili pwede maligo og bugnaw tubig di maligo ka og
1: init
0: butang kang ininit alangan naman kung gisingot na jud ka kaayo nya di gyud ka maligo no
1: bitaw dok no
0: so kung dili ka maligo eh mangtana po ka og ligamgam ana or pero syempre sa private part ni mo kanang naay dugo imo jud ang limpyuhan
1: insakto dok
0: no kay magka UTI unya or magka infection unya
1: oo so dapat ti ay kung bahin pud sa mga kanang nagmensa sila no labi na sa tong mga kanang kabatanunan mga bagong nagdalaga basin dili sila aware dok ba nga kanang magdaginot bitaw sa napkin so ang napkin nila ipila nila ka hours di ba
0: kung medyo kusog ang imong flow siguro dapat 3 times a day kung dili ra pud siguro kay kusog imong flow twice a day. Ano yun na?
1: Sama na siya. Dok, niya nang napay gabi eh. Pagkagabi pa, di murag ma-overnightan biya ang napkin. So, nauna to, dok, no, nga. Mo ka na yung usa sa mga causes nga kanang magka-cancer, no? Ang ovary?
0: Dili man dili siguro po, no? Ako lang hibawaan, based sa mga libro, o sa mga lecture, no? Ang prolonged exposure of your hormones. No? Like, example, sayo kay ka nag-mens, andugay ka, nag-menopause. So, longer time ang exposed ni mo sa hormones. Na siya nga, ang tendency is prone for cancer. Or, nadyan mo'y family history sa inyong genes nga cancer. Napoy uban nga, dili lang sa pagkuan ha. Ang uban bitaw nga, wala na agig ka minyo, kay wala na agig ka panganak. Dili mo po sa tanang minyo, wala nang anak. Di ba? Oh, na may yes, uban yung mga single mother, inana, no? So, kana ko nung maagi ang mong uterus o ka-shed off, na yun maanak ka, di ba, ilimpiyuhan man na pagkahuman, less daw kunog chance usahay uban o kanang uterine cancer. So zay mabantayan nato katumita mga single nga wala gyud ni agi og kaburos na ay uban tendency nga magka uterine. Pero dili man pud tanan. Siguro mo matter gyud ang genes. Matter gyud ang genes. Ang ako ang ibawan jud is genes and then kanang longer exposure sa hormones.
1: Na so daghan kay tag na katunan karon mga kahigalaan no. Salamat Doc sa imong explanation.
0: Pero mas maayo ubigay niya ma-explain. Yes, you know, po yung nga, wag yun po na nakuan kay. Siyempre, pila ka mansa po itong exposure sa ubigay ni rotation.
1: Yes, doktora. No? Pero at least nakahatag yapong ka o ganang dugang nga information bisan dili ka ubigay ni, no?
0: Yes.
1: So, sa itong mga mamiminaw di again, invite na to sila, doktora, nga mo message, no? Sila mga problema sa itong hotline number 0909-304-8924.
0: Yes. No? O sa ito ang Facebook Doc Choi.
1: Yes.
0: So, pag-message mo dito sa inyong mga questions about sa inyong sakit, about sa inyong tambal, or na lang yung mo gusto i-clarify, no? Para ni Ma'am Buttercup dere nga na siya mga gusto i-clarify nga mga common nga mga myth or common nga mga tuo-tuo sa ato ang culture, no? Or regarding sa health, no? Dayon. Gin-invite po mo na mo kung namoy positive feedback sa ato mga gina-endorse nga product de ani sama sa itong Mega Care, nga omega 3, B forte, sa atong B complex, sa atong multivitamins nga Nerveplex AE, ug sa kanang ato ang very kuan kanang sikat nga coffee corn ug Orion nga half plus. So kung naapon may positive feedback ana kanang pwede pod mo mag-message or pwede gyud magpa-shout out, no? Pasabot lang nga tigpaminaw gyud ni sila
1: diha. Tinuod. Anyway, so katono hindi na puta sa atong sender, no? Sa numero na 8210 sa 0948.
0: Marag bingo.
1: Wala siyong bingo ni mga numbers. Pero dili ta ko anha, wala ta nang sugal mga kahigalaan. So, cellphone number to ha. Okay, so gisgutan din hiningan siya nga good PM doc, babae ko, senior, nga taga Butuan, high blood ko, or Bisartan 150 mg ang akong maintenance. Taas raman siguro kini og diabetes pagayod. Metformin, glicoside ang maintenance. Okay ra? Thanks a lot.
0: Actually, Herbisartan is okay, no? Ang dosage sa Herbisartan is 150 and 300. So actually, kaning 150 is muna siya ang low dose sa Herbisartan. Basi niyang i-compare sa Losartan nga 50. Ang Losartan magod, ang iyang low dose is 50. Ang high dose niya is 100. So, lahi pa ng Herbisartan. Ang low dose niya is 150. Ang high dose niya is 300. So, depende magod na sa dosage, no? Kung unsa iyang recommended dose. And then, ang importante lang, ma'am, nga imong blood pressure controlled, no? So, ang controlled is nagin na siya sa 120 over 80 and below. No, so kung 130, 140 ka, medyo uncontrolled yun na imong BP ana. So kinahanglan siya ilisan or dugangan og amlodipine or unsa bay dugang lain, no? And then iyang glycoside og metformin, mayo man po ni siya nga tambal, no? Do medyo karaan lang ning glycoside. Ang mga bag-o karon is kanang mga sitagliptin, linagliptin, jimigliptin, tilinigliptin, may nana, no? Huwag ka nang bago karon nga dapagliflosin or empagliflosin or ertugliflosin. Wala yung mga kuan. Pero Pero trusted gyapon ni siya kay makababa jud ni siyang sugar, no? Uh-huh. Ang glyclaside ug metformin usually kani manggood may available sa government, even sa mga yakap nga program available ni siya metformin, mm-hmm, glyclaside, pero I think na add on na ang dapagliflozin ana. Pero medyo kay may kamahalan manggood ang dapa. Mm-hmm. No, so, no, usually wala nagapalit ang mga gobyerno nga hospital, or kung mapalit man gani sila kanang para pangkuan lang yun ba, kanang stocking lang nga ginagmay, no? Mm-hmm. Kay ing kasog na mag monitor nas like ingon nga available po ni sa amo, ah. No, pero kung may yung ka nga medyo daghan ang mong masuplayan, medyo gamay ra kay gamay ra ilang mapalit kay mahal man pod siya. Unlike, mm-hmm, sa metformin ng glyclaside, since dugay na daghan ang mga generic counterpart, so medyo barato na siya. Pero effective yun gihapon. Pero usually, careful lang ta sa mga elderly, kaya ang glyclaside medyo makababa dyan na siyang sugar.
1: Mm-hmm.
0: So, it's either ako, i-start sa anako as 30, ay anako i-go into 60, then 80, if ever taas yung gayo or taasan ko, akong tungaon ng 80. Depende na sa style sa imong doktor, kaya syempre, medicine is an art. So, depende po na sa asa nag-skwila ay mo ang doktor, asa siya na-train.
1: Mm-hmm.
0: So, usually, magdepende na sa mga consultants nga nag-guide niya, no? And metformin is a good tambal gyapon, no? Dili na to siya pasangin lang nga mo'y nakadaot sa imong kidney. Ang nakadaot sa kidney is ang high nga sugar o ang high hypertension nga taas o blood pressure, mm-hmm, nga uncontrolled. Muna siya ay makakos o damage sa kidney. Muna nga, dili na nato pwede ihatag ang metformin kay at the level of at least 40% function ang imong kidney, di ana ra tataman, no, nga mugamit sa metformin kay dili na siya mapagawa sa kidney. Pero dili lang man ang metformin ang ato ang ginabawal sa inana. Napay laing mga tambal nga kinahanglan nato i-adjust ang dose in case medyo nagkabikil na ang kidney,
1: mm-hmm,
0: no. So siguro lang napasangin lang ang metformin kay mo man guy affordable, then more po available, mm-hmm, sa mga health centers or sa DOH nga ginahatag, no. Muna nga muna lang po gisaligan sa mga tao dayon wala pa jud check sa lang sugar,
1: mm-hmm,
0: so nagsaligla sila sa metformin, tag-as lagi hapon to ilang sugar, dayon here comes nga nadaot lang kidney, napasangin lang nila kay metformin lang may lang ginom,
1: mm-hmm,
0: no. Pero ang truth adto is wala na control sa metformin ang iyang sugar kay
1: kulang
0: syempre
1: sa dosage ko, Doc.
0: Aside sa kulang sa dosage, ang metformin good, ang iyang effect is to improve your insulin sensitivity.
1: Ah.
0: No, pero kung dili na kaya sa metformin, kinahanglan taon siya dugang na unta ito nga tambal, pero siguro lost to follow up or di ganahan po magpakuha o testing, inana. Mm. So, but ideally yun, every 3 months, magpa-check yun sa doktor. Kaya basin ang metformin, dungangan na, or ilisan, or ang uban ana kay asluman sila, abdusan, mm-hmm, sa tiyan, muundang ana. So muna siya nga ang importante lang yun sa mga high blood doon, sa diabeticon, regular follow up sa inyong doktor.
1: Okay.
0: Kung kinsa inyong naangayan nga doktor dito mo, no, kung naangay mo na ako at tumo sa kong clinic.
1: Oh, salamat, Doc. By the way, kaning si Mamba nga ningon na gani siya, Doc, nga iya daw maintenance taas ra man siguro, so siya mismo nagkuha na siya. Dibati siya nga kakuhaon.
0: Kung makaingong kag taas imo ang tambal, kung ang imo ang blood pressure na us-us na kayo, like tag 90-60 na, tag 80-60 na, ana.
1: Mm.
0: Pero kung nakakasa 110 to 120 over 80, sakto rin yun ang kay para nimo.
1: Oo, Doc. So, ang point ani, Doc, dapat magpa-check up kayo sila, Doc. No?
0: Muna ang point na ko, regular check up silang, mm, doktor every 3 months, the most every 6 months. Ana.
1: Kaya mag-DIY naman na yung kuan, Doc. Inom-inom sa dosage.
0: Mag-DIY o undang. Ang kanag yung mag-DIY o undang, o yun ay makabikil.
1: Mm. Mm-hmm. Na, lisod ka ayo, no? Okay na nang mag-DIY tao ka ng dili lang bahin sa health ba, doktora, no?
0: Mm-hmm. Maa. Mm-hmm. Sakto dyan na, ma'am. Ayaw lang yun, irisgo ang sa health.
1: Mm-hmm. Kaya magunahon na dayon nga, ah, wala tayo ka pa-check up sa, ah, okay rako. Undangan na nina ako, ako na yung stop kay kuanin. Na nabitodo ako, mapunta ako na dunggan na hapitanan.
0: Pero di ba ang atong mantra is prevention is better than cure.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Ganagi doon ta.
0: So, kung mapasagda ninyo, imbis na ginagmay ra, isaran ta ka maintenance, naapektuhan na ang heart, naapektuhan na ang kidney, mudaghan gini mo maintenance.
1: Complicate na hinuan, no?
0: Yes.
1: Muna gitawag, Doc, nga nagdaginot, nadaginotan pa hinuon.
0: Mm-hmm.
1: So, once again, no, atong invite na atong mga kahigalaan sa ato ang hotline number nga mo message sa inyong mga problema sa 0909-304-8924.
0: Mm.
1: And, Doc, mm, kuha naman ta, Doc, Kani yang mo na ni time nga nanamilit na to or basi na kay shout out kay murag na human na mo na shout out.
0: Shout out sa ato mga tanang tigpaminaw, no? And mo lang always remind ang ato ang mantra is God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Okay, mo, ma'am.
1: Ang gamo apod kani sa ngalan ni Kuya Franz, ka Kuya Franz kunya. Prevention is better than cure and always cheaper than cure, no?
0: For now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa halos 200,000 ang bilang ng mga aplikanteng nakapag-registro para sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan election o BSKE sa Northern Mindanao. Ito ayon sa Commission on Election o COMELECTEN. Sinabi ni Regional Director Attorney Renato Magbutay na nalampasan na ng kanilang tanggapan ang target na bilang ng registrants para ngayon taon. Ayon sa opisyal, mahigit 5% ng mas mataas ang kasalukuyang bilang ng mga nagparehistro na nagpapakita umano na lumalakas ang partisipasyon ng publiko para sa nalalapit na halalan sa barangay at sanggunian kabataan election. Dahil dito, nagdagdag na rin ang COMELEC ng 2 mall bilang pansamantalang registration venues upang mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro bago ang deadline sa Mayo 18. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM.

92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin. Time to brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo now with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Magandang hapon! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Monday afternoon. Sing init ng tinapay na pandesal na lutong-luto na sa ating mga paboritong bakery, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Tsaka magandang hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, kasama nyo palagi sa hapon nyo, ha? Harvey Stone with you all the way till 5 o'clock in the afternoon. At tsaka huwag kalimutan, isama nyo rin ako sa inyong, ano ba, inyong merienda. At tsaka yung pagmuni-muni nyo dyan, ha? Kasama tayo palagi. Anyway, batiin natin ang lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok pa rin dito sa ating programa. Happy, happy listening po sa lahat ng nasa bahay lang. Yung mga work from home mommies natin. Nako, nakakatrabaho sila pagtulog yung mga bata, diba? Sinong nakarelate yan? So, mas mabuti pang yung mga bata natin ngayon. Parang di na nauso yung pinapatulog tayo right after pananghalian, di ba? Oh, so dapat yung mga bata, kasi dati pinapatulog kami para daw mutubo. At least, taloy sa Diyos ni tubo gamay. Shoutout ating mga kaibigan dyan sa my City of Papel Republic. Ang dami nila dyan, ha? Sila Igig, Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. Mayong hapon po sa inyo. And of course, ang ating ding mga suki dyan sa my Gold Crest. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga jeepney drivers natin, ha, na dito po naka-tune in sa atin. Mayong hapon po sa inyo. Ako, iwasan po natin yung init ng ulo ngayon, ha. Sing init. Di natin sabayan yung init ng panahon. Mabuti pa. O, hunong tadya dyan sa may krustalo. Ang sarap ng, ano ba yun, yung malamig na buko juice dyan. Tunay na buko juice. Hindi yung buko juice ng mga HPG natin. Mga mayong-mayong hapon dyan sa inyo, ha. Dyan sa may Grace Wind Hardware. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa itong mga guwapa dyan, ng mga sales staff, happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, meron kayong mga pabate, 0917-1579927. You know the drill, diba? O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:36 na po ang ng hapon. Ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginoon. Honest natin, we've got 49 minutes after 3 o'clock. Mayong hapon sa tanan. Sa ngayon lang naka-tune in dito sa ating programa ha. May mayong hapon sa imo. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. At kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 5. Of course, dito lang sa Heart FM. Hoy, batiin natin ang happy, happy listening sa lahat ng mga drivers, operators, and spotters sa Geo Transport sa may Villanueva. O, shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? At saka may pa-request na ditong Hall of Fame. O, we'll try to play that song later, ha? At i-squeeze natin, ha? O, happy, happy listening. O, sana masamahan nyo yung mga pangalan ng mga gusto nyo ipabati, ha? Once again, sa lahat ng drivers, operators, at spotters ng Geo Transport dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 3:50 ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: CDOIIDOL GZS, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 4:14. And that was Beanie, Paro Paro. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Oy, happy, happy listening ha. Nakikinig sa atin ngayon si Kate. Oh, ano ba yung gustong tawag sa kanya? May May, happy, happy listening. At saka huwag mo kalimutan yung pasalubong mo ha. Oh, dapat galing talaga fresh na fresh from Maynila. Kahit t-shirt lang, okay na sa akin yan, di ba? Okay, once again ha, batiin natin ng happy, happy listening yung mga guwapa nato diya. Silingan nato sa may Grace Win Hardware. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, ang Maliari Salon. Shoutout po sa lahat ng kanilang mga parlorista dyan ha. Happy, happy listening. Palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. And of course, kay Bing Incensio. Maayong hapon sa imo, Bing. At saka sa mga kasamahan niya dyan sa may Bulwa. Happy, happy listening. Eddie Kenya, maayong hapon sa imo, sir. Eto na. Nag-shake hands emoji na si Sir Eddie Kenya. Parang meron yatang business to si Sir Eddie Kenya with Harvey Stone. Oh, happy, happy listening po sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market. Si Ma'am Nanette Reniego dyan sa may Mahogany Section. Shoutout po sa inyong lahat. Ang ating mga Grab drivers, maayong hapon sa inyong mga Manoy. At saka yung mga taxi drivers natin ha. Gatoda, Iputada, at yung mga Bellevue Boys. And of course, yung Alta Duha Taxi natin. Maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa Heart FM. Anyway, oras natin, 4:16 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese! Shut up!
4: Can you feel my heart?
5: This is 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oras natin, 33 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Play Smart. Play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancorp.ph. Magandang hapon sa lahat. I miss you too. And... oh, shout out ha, sa ating mga kaibigan once again dyan sa may mahogany section. Si Ma'am Nanette Raniego. Hi din kay Bebe Impasis, kay Laura Borja. At saka dyan po sa may Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Inting Raniego, Tiboy Laguna. And of course sa kanilang presidente ha, si Jennifer Palencia. Og president sa FBN, si Ma'am Jenjen Ritasa. Nga buutan o gwapang president. Oh, that's coming from Ma'am Nanette Raniego. And also maayong hapon din kay Mommy Elaine Gales dyan po sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Check na natin ha, kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Alright, nasa linya natin ngayon si HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
3: Magandang hapon, Harviston. Magandang hapon, sweethearts. Galing akong Bulwa Diversion kanina, apuntang Kauswagan Diversion. Medyo, ano doon, snowmoving lang siya dahil may mga malaking truck. Hanggang nakapunta ko dito sa may bandang Julio Pacana, kapuntang sa Imrecto. Ganon din, snowmoving lang din siya. Pero sa mga may mga traffic light. Hanggang lumiko ako dito sa may Chano. Dito sa Chano, okay lang. Moving siya, moving. Walang traffic.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang litis na sitwasyon na kasalang aking nadalan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry Small Bacterable Kabayaon para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tunog Chana.
7: Tingin ko pa lang para bang
6: local and proud.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM Bugidon. 4:46 ang oras natin. Final break na po tayo sa ating programa ngayong hapon, ha. But don't you worry, kasi kita-kits na naman tayo bukas, ha. Kasama pa rin tayo sa ating programa sa pananghalian. Of course, 11 to 1 ang ating heartbeats at saka Heart Afternoon Drive sa hapon, right? Anyway, magandang hapon po sa mga naiinitan ngayon. Ako, hapit na malanay. Ako, mas mabuti pa sigurong maligo tayo na maraming yellow. Magandang hapon sa iyo, ha. Ito talaga, namimiss nila. Ay, magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa My Promised Land, Makasandig. Happy happiness po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga suki natin dyan sa My Zayas, Carmen. At saka sa Zone 10, Upper Carmen. Kay Mami.

Cap. Ito yung mga winners natin kanina, ha. Congratulations kay Arniel Sinataw Jr., ating taxi driver winner ng Renzi Taxi. And of course, kay Romeo Panjo, eto nakuha na niya, ha, from Upper Nazareth. Congratulations to you. Kay Roselle Daya-Daya ng Barangay Carmen, Upper Zayas. At saka kay Echi Eruela ng Barangay Kauswagan, dyan po sa may NHA. Huwag kalimutan magdala ng inyong ID at saka sumugod lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 4:48 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. At yan, syempre, na ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. Itawag na inyo po namang mga katanungan dito po sa ating palatutunan, 0969-226-9623. At meron na tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello po, good afternoon.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Jossie Manalo po, from Amburao, Occidental, Mindoro.
2: Jossie, okay, Jossie ng...
3: Josephine.
2: Sorry, Nanay Jossie ng Mamburao. Mamburao, yes. Occidental, Mindoro. Napakarami na nating mga... mga...

0: Rice Coffee user ng dyan po sa Mamburao Occidental, Mindoro. Maraming maraming salamat po. Ma'am Josie, ilang taon po kayo?
1: Yes.
0: Thank you.
1: 63.
0: Wow.
1: 64 ako ngayon, June 19, Jose Rizal.
0: Wow, 63. At kayo po ay umiinom na ng ating Rice Coffee, Ma'am Josie.
1: Yes po, 4 taon na pong mahigit.
0: Ang galing. Okay, thank you very much. Okay. Nakakatuwa po, nakakatuwa po dahil talagang dyan po sa Occidental Mindoro ay talagang halos lahat na ata ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating Rice Coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Oh po, in Jesus name.
0: Thank you.
1: 2017 na diagnose ako na meron akong sakit sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Then nung kwan after 6 months medication, narinig ko sa radyo yung habang ako'y naglalaba. Narinig ko sa radyo yung Rice Coffee. Then nung time na ako'y trinay ko, basta dalawa lagi ng dalawang box ang aking para pag ang aking Rice Coffee ay tatlo na lang, bili agad. Dito naman po sa amin ay hindi na uubusan.
0: Very good. Opo,
1: talagang dito po sa Mercury Drug tsaka sa South Drug.
0: South Star Drug. Thank you very much Nanay. Nanay, dun po sa sinasabi po ninyong sakit sa puso, na-diagnose po kayo. Ano po yun? Kapag meron pong sakit sa puso ang isang tao, ano po yung mga nararamdaman?
1: Ano po, nung time po na na-diagnose po ako na ako'y bago ako daling sa hospital, parang pinawisan ako ng tudo, tapos ihi ako ng ihi, tapos parang ang aking matay gustong pumikit.
0: Okay, nakakatakot
1: yun. Na-confine na po ako ng 7 days. In Jesus' name, sa awa ng Diyos, galing na.
0: Wow.
1: 6 months continuous medication with Rice Coffee.
0: Tama yon with Rice Coffee. Tama po yon. At nakakailang sachet po kayo ng ating Rice Coffee sa buong maghapon?
1: Noong una po, ng kwan, 3 times a day.
0: 3 times a day, opo.
1: Opo.
0: Dati.
1: 6 months po yun ako, nag 3 times a day. Tapos nitong kwan, at medyo mahal nga din po. Ano po, 190 po dito sa amin.
0: 180 lang naman po yung SRP niyan. So anyway, okay lang naman po yun.
1: Okay lang po yun. Na malaki naman pong tulong. Tapos nito nakaraan pong meron po akong binigyan ako ni doktor ng quarterly na kwan dito sa hospital. Check up.
0: Opo.
1: Alam niyo sa ngayon po, wala na akong sugar.
0: So, kumbaga, normal na yung sugar level po ninyo.
1: Normal na po ang aking sugar.
0: Praise God, praise God, praise God.
1: Sabi po sa akin ni Doktor, continuous pa din po ang aking medication sa sugar, pero hindi na po ako nain may sugar. Rice coffee na lang, masarap pa.
0: tama yun.
1: May merienda ka pa.
0: correct yun, tama yun. Napakainam, nanay. Diba sa edad niyo pong ganyan, na senior citizen na rin po kayo, pero di ba yung pakiramdam na kaya pa natin gawin yung lahat ng ating gustong gawin sa buhay.
1: Ayoko. Diba, hindi pa ako nagpapalaba. Gusto po ako ang maglalaba.
0: kumbaga, ibig sabihin, kayang-kaya pa po ninyo.
1: Ayoko.
0: Tama po yan.
1: Pag-gising ko ng 4:30, ng 4:30 ng madaling araw, maglalaban na ako maya-maya. Ay, siguro ka ako, meron na ka kung ano. Bambi FM po dito sa amin.
0: Thank you very much sa Bambi FM. Sa lahat po nakikinig sa atin sa Bambi FM. Thank you very much.
1: Maghapon po yan.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Nakatutok.
0: Nakakatabang puso po, nanay, na talagang dyan po talaga sa Occidental Mindoro. Sa buong probinsya po ng Mindoro ay talagang kami po ay natutuwa dahil halos lahat na po, napakarami po ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating
1: Jesus
0: rest. Thank you very much. Praise God. At talagang sobrang nakakatuwa po dahil napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Mindoro ng ating po namang Rice Coffee. Nanay, bukod po sa ating Rice Coffee, gusto ko lang pong i-inform kayo na meron tayong bagong-bagong sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At baka po inyo na pong masimulan din ang paggamit po noon. Napakaganda din po noon, nanay.
1: Meron din po yan sa Mercury, tsaka sa
0: South Star Drug. Pakitanong po, nanay, if ever po na wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Ah, okay.
0: Okay, tapos...
1: Napaka-text nga po niya, napaka-text po ha.
0: Yes, sige po nanay.
1: Baka hindi ko, baka makalimutan ko yung sabon.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po yun nanay. Yun lang po yung...
1: Parang rice coffee rin
0: siya. Yes, isa po sa mga, isa po sa mga produkto ng rice brand, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yes, napakaganda din po at talagang dapat po ninyong kumbaga magamit din at maaraw-araw din katulad ng ating
1: rice sabihin, ang rice ko ang rice coffee and rice soap ko ay in and out.
0: Yes.
1: Ang soap ang out, in ang rice coffee.
0: Tama po 'yon. Kung sabi nga natin kung halimbawa nililinis natin yung loob ng ating katawan, dapat yung ating yung labas ng ating katawan, yung ating balat dapat inaalagaan din po natin. So, napakalaking bagay po noon, nanay.
1: Ay, sir. Po. Sir. Alam nyo, sa office,
0: yes,
1: nagtatrabaho po ako sa Kaap, Mamburo Airport.
0: Yes.
1: Pag alas 3 ng hapon, tanong lagi nila, ano ka po mo, tita, ang inyong kino-coffee at sarap na sarap ng amoy? Kako, ito, rice coffee. O, ito, bili kayo niyan. Masarap tama. Yan at makakatulong pa sa ating kalusugan.
0: Tama yun. Napakaganda. Ayan. Marami na po ba kayong nakwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, ma'am?
1: Opo, opo. Marami dami ko na po at sabi ko po, true to my experience.
0: Tama.
1: Marami na po ako napagkuha na, ito ang gamitin nyo.
0: Tama yun.
1: At ikako yung 3-in-1 na mga kung ano-anong nalabas, hawag yan. Ay, hindi yan ikako for ano.
0: Tama.
1: Hindi yan makakatulong sa kalusugan. Mientras may sakit pa kayo maaano yan.
0: Tama po
1: sabi yun. Sabi ko kanila.
0: Tama opo. Po yun. Maraming salamat po. Ma'am, ngayon, mas marami po yung nakikinig po sa inyo ngayon dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. live tayo ngayon, ma'am, nanay.
1: Wow.
0: Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, ng mga senior citizens din? Di pa umiinom ng ating rice coffee, pero may mga iniinang karamdaman na katulad po ninyo. Ano masasabi niyo po sa kanila?
1: Huwag na po kayong pahuli. Hindi pa po huli ang lahat. Enjoy lang po ng uminom ng rice coffee araw-araw. Pwede po 3 times a day. Kung kayo naman po, pwede naman po mga 2 times a day.
0: Tama
1: po. Pero hanggat maaari po, mag 3 times a day muna from the start.
0: Tama.
1: Tapos pag kayo may nararamdaman na kayo na at medyo mabigat sa bulsa, pwede po naman ikang 2 times a day. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Uminom po kayo ng rice coffee at tulong po itong malaking tulong po sa ating katawan.
0: Salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po, okay. Nanay Josie. At yes. Kami po ay tuwang-tuwa dito ngayon. Lahat kami nakangiti ngayon dito. Masayang-masaya. Dahil po sa inyo pong napakagandang testimonyo, ma'am Josie. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you very much.
1: Salamat.
0: God bless po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye, ma'am. Thank you very much.
1: Love you,
0: nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Josie ng Mamburao Occidental, Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo ang kanyang po namang napakagandang testimonya patungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Naku! Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay sabi nga natin, hindi natin matawaran. Diba? Yung ganda ng naidudulot po nito sa ating po namang kalusugan ay ibang klase. Diba, na nakakapagpabago po ng ating po namang araw-araw. Yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, na mabago po yung ating po namang katawan. Yung pong pagbibigay po ng lakas sa ating po naman sa araw-araw ay talagang hindi po natin matawaran. Kaya sabi ko nga kung tayo po ay may iniinang karamdaman. At kahit po wala tayong iniinang karamdaman, mga kaibigan, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 po, mga kaibigan. Dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na nakakatulong po sa araw-araw po natin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At syempre, huwag kaliligtaan yung ating po namang bagong-bagong produkto, yung ating po namang sabon. Na mabibili rin po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating rice coffee, mga kaibigan, na talagang sabi nga makakatulong po sa atin po namang kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito, mga kaibigan. Tawag na sa atin po namang numero 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa atin palatuntunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, Dito Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Juan, si Erpa.
0: Okay po, Erpa. Okay, taga saan po si Nanay Erpa?
2: Sa Romblon.
0: Romblon. Okay po, Nanay Erpa, ilang taon na po kayo?
2: Po?
0: Ilang taon na po?
2: 83.
0: Wow!
2: 83.
0: Ha? 83, Nanay Erpa. Maraming salamat. Nako, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Matagal na?
2: Taon na po ang inom ko.
0: Ilang taon po?
2: Tatlong taon.
0: Ay, ang galing. Opo, Nanay. Okay po. Nanay Erpa, ano po yung naidulot po sa inyong kagalingan ng ating pong pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee sa loob ng tatlong taon?
2: Wala yung mga sakit po. Lahat.
0: Opo, nawala po yung mga sakit po ninyo, lahat-lahat, halos po lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman, naayos na po, Nanay.
2: Opo. Wow. Opo, yung paglalakad ko, yung paglalaba ko, naglalaba ako eh.
0: Ay, ang galing.
2: Ay, ako kasi mag-isa dito sa bahay, isang apo ko, kasama ko bata, yung mga anak ko nasa Maynila, sa trabaho. Ako lang isa dito sa bahay.
0: Opo, naglalaba pa po kayo sa edad niyo pong yan?
2: Opo.
0: Ang galing. Ang galing po ninyo. Opo. So Nanay. Ano po?
2: Daha ko takoy tubig. Matapa ang ako eh. Balit niya ang apo ko. Aga-aga para maglalakad. Aga ko pa naglalakad, sabi niya.
0: Opo.
2: Nakita mo, dapa ka, sabi sa akin.
0: Ang galing.
2: Eh, magsisimba. Sabi kong gano'n. Mali, magsimba ka, huwag yung aga-aga pa, lasing tumigda, naglalayas ka na.
0: Napapagalitan ka tuloy, Nanay. Opo. Kumusta yung tulog po ninyo? Kumusta naman yung tulog po ninyo, Nanay?
2: Maganda.
0: Maganda yung tulog po ninyo. Ganun din. Very good. So, wala kayong iniinakaramdaman ngayon. Malakas na malakas po kayo, Nanay.
2: Po, doon nga, nagkasayahan dyan sa amin, no? Dyan, tutugtugan. Birthday kasi.
0: Ah, may birthday?
2: Sumasaya ako dyan ngayon. Ay, kumakanta.
0: Ang galing. Opo, Nanay. Patunay lamang na talagang malakas na malakas po kayo.
2: Po, malakas.
0: Tama yun.
2: Malis na ako doon.
0: Opo, dahil po ba yun saan? Malakas po kayo, dahil po saan?
2: Sa rice coffee po.
0: Dahil sa rice coffee, maraming salamat naman po, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
2: Lahat kami.
0: Lahat kami.
2: Yung apo ko.
0: Very good po, Nanay. Tama yun. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, dito sa ano, sa Pamangkin po. Kasi may grocery sila.
0: Very good naman. Opo, dyan na kayo bumibili ng ating rice coffee. Hindi nyo na kailangan na lumayo pa.
2: Hindi, binibigyan lang ako nila eh.
0: Ay, very good.
2: Yung sahod ng anak ko, kumukuha lang ako dyan ng grocery kanila.
0: Ah, very good. Very good naman po, Nanay. So, ano po yung ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Yung aking hawak, yung baywang.
0: Opo.
2: Minsan Hindi, hindi. Matanda na ako. Sumasakit talaga eh.
0: Oo.
2: Yung baywang. Baywang sa kayo. Binte. Tuhod.
0: Opo.
2: Yan. Iba ako. Pero nakakalakad ako. Kahit masakit.
0: Nakakalakad po kayo. Kahit masakit. Tama po.
2: So, opo.
0: Yes.
2: So, opo.
0: Salamat naman. Nanay, sa pamamagitan po ng ating rice coffee, nakakailan po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
2: Tatlong araw kumiinom.
0: Opo.
2: Tuwing umaga, tanghali, gabi.
0: Tatlong beses?
2: Opo.
0: I see, tatlong very good po. Wala pong palya yon, nanay? Walang palya?
2: Wala
0: palya. Very good po. Araw-araw talaga yon.
2: Opo.
0: Maraming salamat po naman, nanay. At nakakatuwa po dahil sabi nga natin na naging ano kayo, 83 years old na kayo, nanay, pero ang lakas pa po ninyo.
2: Opo, nakakalakad ako ng
0: malayo.
2: Mahaba-haba.
0: Okay. Hindi kayo napapagod agad.
2: Hindi naman ako napapagod.
0: Very good yun. Very good yun. At sana po talaga. Opo.
2: Naglalaba nga ako eh.
0: Ano, naglalaba pa kayo?
2: Naglalaba ko ngayon. Ako kasi mag-isa eh.
0: I see. Opo. Tama po, nanay. Anyway, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po sa atin na hindi pa nainom po ng ating rice coffee?
2: Sana po ang lahat nakikinig, uminom sila ng rice coffee. Kasi ako, matanda na.
0: Mm-mm.
2: Malakas ako.
0: Malakas.
2: Nagsasayaw.
0: Nagsasayaw pa at kumakanta. Opo.
2: No, kumakanta doon. Kumakanta ko sa baba. Nagsasayaw.
0: Opo. Nagkakasiyahan dyan. Nandiyan ka. Nakikipagsiyahan ka, nanay.
2: Opo.
0: Tama yun.
2: Ayan, kantahan sila doon. Diba? Dito ako sa tase.
0: Tama, tama. At yun po, nanay. Ano po? At sana po ay araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
2: Po.
0: Salamat
2: wala,
0: po sa
2: inyo.
0: Mm-mm. Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi niyo po sa rice coffee, nanay?
2: Napakasarap. Maganda. Masarap pag uminom. Halos sa... Hindi ako nagsasawa. Hindi nakakasawa pag uminom.
0: Hindi nakakasawang uminom ng ating rice coffee.
2: Oo po.
0: Tama po.
2: Ano eh, pag umaga uminom, gusto ko pa mas inom pa uli. Sabi ko, sabi nila, mamaya, ubos na yung rice coffee mo mamaya. At 10 piraso, kapasiyan sa bak. Ah, bakit ba? Maubos. Sabi ko, andyan naman lang groceries ng... Pamangkin ko eh. Sabi ko.
0: Tama.
2: Ano, bahala ka.
0: Tama po.
2: Bahala ka.
0: Maraming salamat po, nanay. Nakakatuwa po na narinig po namin sa inyo yung magandang balita na kayo po'y umiinom pa ng ating rice coffee. Malakas na malakas kayo. Opo.
2: Tagal na po, umiinom ako niyan.
0: Opo, opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat pong muli sa inyo, nanay. Opo. Nanay, thank you very much po. Ha. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye po, nanay. Thank you very much po.

ito po sa ating Balado Dunan. At dyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus Wine. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

po mahihiya mga kaibigan na ipaabot po naman sa amin ang inyong po naman mga katanungan. Nang sa gayon ay atin po namang kumbaga maintindihan lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang na

iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na kayo po ay maitanong niyo po sa amin yung pong mga bagay-bagay na gusto niyo pong malaman sa ating po namang produkto, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At the same time, yung mga bagay din na gusto niyo pong malinawan, sa lalo na sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, dun sa mga bago pa lang. Kaya mas maigi po na maitanong niyo po yun sa amin, nang sa ganun ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Although lagi naman po nating sinasabi yun dito sa ating programa, pero mas maigi po na

0: Mas may higit po na inyo po namang malaman yung patungkol po naman sa ating po namang produkto na kayo po mismo ang kayo po mismo ang makakarinig po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ibilio Di Mamay po ng Kulase Antique.
0: Tatay Ibilio, okay po. Kulase Antique. Okay po. Tatay, ano pong may paglilingkod po sa inyo?
1: Naubusan na dito po yung rice coffee sa kwan, KJ Pharmacy. Naubusan ako kapon, hindi ako nakabili.
0: Sa Antique?
1: Pwede sana ma-deliveran nyo na.
0: Yes po, sa Antique po yan, tatay, di ba?
1: Opo, Antique po. Tapos yung herbal capsule.
0: Yes po, tatay.
1: Herbal capsule po, wala po.
0: Noted po yan, tatay. Kailan pa po naubusan dyan ang ating rice coffee, tatay, sa inyo pong lugar?
1: Limang araw na.
0: Diyan po sa Antique. Kulase Antique. Okay
1: Kulase
0: po.
1: Kulase.
0: Opo. Lahat na po ba ng mga butika na puntahan po ninyo?
1: Ang isang butika na lang na natira, yung Loriga Pharmacy.
0: Opo.
1: Yun, doon ako nakabili. Nakabili ako ng 5 box kasi baka mubusa naman.
0: Opo. So, inubos nyo na yung natitira?
1: Ay, inubos na kuya. Kaya baka darating. Wala talagang ibang pan, butika. Ubus talaga.
0: Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Tatay, Evilio.
1: May tatanong lang po.
0: Go ahead po.
1: Pwede?
0: Go ahead po, tatay.
1: Anong gamot dito, Kuya Boy? Parang ang laman ng tiyan ko, puro hangin. Ano ba yun? Tama ba yun yung rice coffee at saka rice herbal capsule?
0: Tama, tatay. Yun lang po. Yun po yung ating... Wala naman po tayong ibang mga produkto na pwede pong nating ma-i-ano sa inyo. So, yung ating rice coffee lang po. Basta araw-arawin lang po natin, tatay. Kasi... yun po yung nutrisyon na makakatulong po sa atin na dala-dala po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw.
1: Oo, minsan nga, 4 na sachet mo isang araw.
0: Okay lang po yun, tatay. Wala pong problema doon.
1: Wala naman daw overdose yun, sabi mo, di ba?
0: Yes, wala pong overdose. Wala pong side effect, tatay. Okay po yun.
1: Oo, sige, Kuya Boy, salamat.
0: Salamat
1: kasi
0: din po.
1: Yung kwan ng kiyan ko, puro hangin ng laman.
0: Yes, opo, tatay.
1: Kaya, Kuya Boy, kung pwede sana, ma-deliveran mo na ng
0: noted po.
1: Yung rice herbal capsule saka glow soap na sabon.
0: Yes po, glow soap. Apo, glow soap po yun. Glow soap.
1: Apo.
0: Sige po.
1: Kuya Boy,
0: salamat.
1: Ang araw ng antay ko, wala pa rin.
0: Yes, at tatay. At balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw kung wala pa rin.
1: Oo, kagabi, tawag ako, hindi makusap. Busy talaga ang linya mo.
0: Opo, pasensya na po dahil sa dami po. Opo.
1: Bintat ko lang kayo na lang magtawag kasi hindi ako makapasok.
0: Tama yon, tatay. Kami po yung tatawag na lang. Salamat po sa inyo, tatay. Maraming salamat.
1: Salamat, Kuya Boy, sa tawag mo kasi yun ang inintay ko kung kailan madidiran dito.
0: Yes po, tatay.
1: Kasi nagkakumprahan na.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo. God bless
1: yung,
0: po.
1: Yung kwan, ang KJ Pharmacy ang naubusan. KJ, Loriga na lang natira.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa mga deliveries
1: salamat
0: natin.
1: Salamat po, Kuya. Yung rice herbal coffee na lang ang inakuan ko. Rice herbal coffee ba?
0: Thank you po, tatay. Sige po. Maraming salamat.
1: Rice herbal capsule. Yung rice herbal capsule na lang.
0: Opo, tatay. Sige po. Maraming salamat po, tatay. Noted po yun.
1: Salamat din.
0: God bless po. Salamat po. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:08.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 8:20.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainago.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart,
3: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart,
2: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 3.7 FM kagayan de oras seri 93.7 FM bukidon 36 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness, Sam Concepcion. Pero kasama niyo dyan pala si Tipsy Tipi Dos. Yeah. Anyway, magandang umaga. Ginabing mga taga-Buluwa, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hoy, mga taga-Carmen Public Market, maraming salamat. Bangkaw Family, FBN Section, good morning. Lumusta kayo lahat dyan. Sa lahat ng mga magagata. sa may tindahan ng lubi at gata dyan. Magandang morning! Maraming salamat po! Ay, sa may gulaya naman, sa may mga nandiyan sa may vegetable section, sa may mahogany ha. Good morning, Raniego Family! Maraming salamat, Ate Danette! May buntag! Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Kumusta naman? Ang api na muli ha? Pamahaw ha? Pamahaw. Alam niyo, nagtitinda ng mga tanito, vegetables. Alam niyo, nagtitinda rin ng mga pagkain. Pero pag tinanong mo sila, ang tinitinda niyo mga pagkain, pero teka lang, kayo ba kumain na? Sabi nila, hindi pa. Kung ano, hindi ba tayo nagkakape man lang? Pagkain tinitinda, pero sila hindi pa kumakain. Anyway, alright, siyempre mamaya ng konti lang, abangan natin ha, yung ating unang draw sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas, groceries, at spaghetti. Kaya naman, standby lamang kayo mga sweethearts. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Manatili nakikinig lang dito ha, wala maglilipat ha. Ha, padayon lang mga sweethearts, dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: 93.7 FM. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukidnon. Baka naman sa akin yan. Ingat kayo sa pagtatanggal ng mga damit sa sampayan, ha? Baka may masabang hawak ko, hombre. Hawak ko. May
1: ipat sa
0: Green Department, Sampayan. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Oy, sinabing mula sa bulwang. Good morning! Eto na, mamimigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. Oh, paminaw, paminaw, paminaw! Eto na ha, unang winner. Pilitan natin yung ating area. Saan tayo bubunot? Ruleta select. Andito po yung studio namin sa Mayfico Admin Building, Famenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Natapat sa driver! Driver, driver! Asan yung drop box ng driver? Ayun! Puno tayong isa. Ay! Taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay Zwarskov Taxi. Ito na pangalan, ano? Zwarskov, Zwarskov. Zwarskov Taxi. Ang pangalan ng driver ng taxi ng Zwarskov Taxi, I should say, na nakadaog ng bugas, groceries, at spaghetti, Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Zwarskov Taxi. Congratulations, nakadaog ka. Alik na, magdala ka ng iyong ID, ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sabay niyo ba ang ating The Price is Rise Overload? Atin dito sa ating Covenant Reprises, where your piso gets more value. It also brought to us by Senator Juan Miguel Ming Zubiri. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts, sa walang alas.
2: Heart
3: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas, munang nidako ko kay isang tanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani, so karon, lapit po kay lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal. D.B. Sara, in-impeach ng Kamara sa ikalawang pagkakataon.
3: Senator Alan nga Cayetano, hindi halal bilang bagong Senate President.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw.
3: Headline naman sa ating balitang lokal, mas mataas na konsumo ng kuryente. Dahilan ang pagtaas ng bill sa ilang kabayan ayon sa Sipalco.
2: Sa balitang lokal pa rin, DepEd Region 10, mas binaigting ang preparasyon para sa palarong pambansa.
3: At Glen Roy niyayag na 2 barangay lang sa Cagayan de Oro ang may functional MRF.
2: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental, mas binaigting ang kampanya laban sa HIV at AIDS.
3: Hala naman sa ating balitang Bukidnon, higit 100 CMU students nagsagawa ng field study sa dating NPA barracks sa San Fernando.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, El Nino, matinding tinamaan ang mga corn farmers sa Malaybalay City.
3: At baggage conveyor ng Bukidnon Airport at sumailalim sa testing.
2: Sa balitang Mindanao naman, impeachment ni VP Sara Duterte, mainit na usapin sa Davao City.
3: Headline sa ating balitang international ng U.S. President Donald Trump, tinanggihan ang alok ng Iran.
2: Sa balitang international pa rin, WHO nilinaw na hindi panibagong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Iran men's football team tiyak na sasali sa 2026 FIFA World Cup.
2: At sa ating showbiz balita naman, mag-abang Danny Barreto at Dennis Padilla nagkainitan sa social media dahil sa podcast interview.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, pangalawang araw po sa linggong ito, Mayo at 12, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Oras natin ngayon, 23 minuto makalipas ang 7 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM Balita.
2: In-impeach ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte sa 2 pagkakataon. Ito'y matapos bumoto ng pabor ang 255 kongresista, 26 naman ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Kabilang sa mga pinagbatayan para sa i-impeach si VP Sara ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Ang bilang ng mga mababata sa bumoto ng pabor para ma-impeach ang Vice Presidente ay lagpas pa sa 106 na kinakailangang boto, alinsunod pa rin sa Konstitusyon.
3: Samantala, formal na inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na butuhan sa plenary session ng mataas na kapulungan kahapon Mayo 11. Sa kabuuan 24 na senador na dumalo sa sesyon, nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapato pantalunin si Senator Vicente Tito Soto III na nakakuha naman ng 9 na boto. Kabilang sa bumoto na pabor kay Cayetano, maliban sa 9 niyang kasamahan sa minority bloc, ay ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at ang magkapatid na Senator Camille at Mark Villar. Ang 9 na senador naman na bumoto kay Senator Soto, sina Senator Bob Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, at Tito Soto.
2: Araw sa atin, 25 minuto makalipas ay gabito na nagbabadaling kumaga. Panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal, magbabatubad naman ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo. Ito'y simula ngayong araw na Martes, ha? Ayon sa abiso ng Shell, may malaking rollback naman sa diesel na aabot sa 7.57 sentimo kada litro, habang 13 piso naman at 30 sentimo naman ang bawa sa kada litro ng kerosene. Samantala, may bagyang pagtaas naman sa gasolina na 47 centavos kada litro. Samantala, ayon din sa Department of Energy, nananatiling sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa at tatagal pa ito na mahigit 50 araw as of May 8. Sapat naman ang kasalukuyang supply ng LPG sa bansa para pa rin sa humigit kumulang 5 linggo. Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling kumaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, giniit ng Cagayan Electric Power and Light Corporation Incorporated o CIPALCO na hindi fuel crisis ang sanhi na mas mataas sa singil sa kuryente ng ilang consumers kung hindi ang pagtaas ng paggamit ng elektrisidad ngayong panahon ng tag-init. Ay kay CIPALCO Vice President Marilyn Chavez, karaniwang lumalaki ang konsumo ng kuryente kapag mainit ang panahon dahil halos tuloy-tuloy ang paggamit ng air conditioner, electric fan at iba pang appliances sa bahay. Sinabi rin ni Chavez na nakakaapekto sa konsumo ang pananatili ng mga bata sa bahay ngayong bakasyon, pati na rin ang mas madalas sa pagluluto ng pamilya. Batay sa sinagawang monitoring ng kumpanya sa mga reklamong kanilang natanggap, karamihan sa mga consumer ay nakumpirmang tumaas ang paggamit ng kanilang kuryente nitong mga nakaraang linggo.
1: Heart FM, balita!
2: Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. At tanggapin po natin ang isang report. Wala pong sanabas ang ating himpilan. Ito po yung may kaugnayan sa DepEd Region 10. Na mas pinaigting po ang preparasyon, ha, para po sa parating na palarong pambansa. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
4: Mas pinaigding pa ng DepEd Region 10 ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na palarong pambansa na gaganapin ngayong buwan bilang paghahanda sa paghipagtagisa ng husay ng mga atleta mula sa Northern Mindanao. Ayon kay DepEd Region 10 Program Head Romel Aklo, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa mga coaches, trainers at school officials upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang mga atleta sa kanilang pagsasanay at kompetisyon. Ibinida rin ni Aklo ang mahalagang suporta ng mga leader sa rehiyon kay bilang si Misamis Occidental Governor Henry Waminal Sr. na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga kalahok na atleta. At dagdag pa niya, mahalaga ang pagkakaisa ng lahat ng stakeholders upang matiyak na mararamdaman ng mga manlalaro ang buong suporta ng rehiyon at makapaghatid ng karangalan sa Northern Mindanao sa pambansang larangan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyo may puso.
1: Heart FM Balita!
2: Dagang salamat, Tony Gonzalez, sa ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balita!
3: Sa iwalay na balita, kinumpirma ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLINRO na dalawa lamang sa 80 barangay sa lungsod ang may Functional Material Recovery Facility o MRF na aktibong nagpapatupad ng tamang segregasyon ng basura. Ayon kay Elvisa Mabilin, tanging barangay Agusan at barangay Pagatpat lamang ang nakatugon sa mga pamantayan ng Republic Act No. 9093 o Ecological Solid Waste Management Act. Sinabi ni Mabilin na mahalagang mayroong aktibong barangay Solid Waste Management Committee at maayos na operasyon ng MRF upang matiyak ang tamang paghiwalay ng biodegradable, recyclable at residual waste na dinadala sa sanitary landfill. Dagdag pa niya na antalang pagbibigay ng insentibo dahil nagamit ang pondo sa contingency operations para sa garbage collection noong 2025 matapos pansamantalang tumigil ang operasyon ng kontraktor ng lungsod.
0: Heart FM.

0: pag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng HIV sa komunidad. Dagdag pa ng opisyal, mahalagang alisin ang takot at stigma upang mas maraming individual ang lumapit at makakuha ng tamang impormasyon at serbisyong pangkalusugan. Heart FM, balita! Oras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Sabihin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, tayo na may magbabalik para naman sa ating ikalawang bahagi. Yan naman ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dibitin!
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikadati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Oras natin ngayon, 32 minuto magalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita!
0: Tabatala, live pa rin tayo nababanginggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababanginggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita!
0: Gayun din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababanginggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita!
0: Samantala naman, sa lahat po ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa atin po mga Facebook pages sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
0: Yari po lamang, pag-like lamang po, pakifollow na rin po ng mga pages na yan. Samantala dito po sa ating namang live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita!
0: Itama inyo mga arasan, alas 7:33 ng umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
0: Mahigit 130 estudyante ng Evolutionary Biology mula naman sa Central Mindanao University ang nagsagawa ng 2 na field exposure sa Mount Malimumo. Ito'y matatagpuan naman sa barangay Magkalungay, San Fernando. Sa tulong ng 89 Infantry Battalion at ilang mga guro, sinuri ng mga estudyante na ito ng Highland Area bilang bahagi ng isang experiential learning program. Ang lugar na ancestral domain ng tribong Tigwahanon Manobo ay dating kilalang baluarte ng New People's Army, subalit idineklara na ngayong isang P-Zone dahil sa pinagsamang pagsisikap na lokal na pamahalaan at mga lider ng komunidad. Inaasahan din magpapatuloy ang CMU sa pagpili sa nasabing lugar para sa mga susunod nilang study tours at iba pang akademikong pananaliksik.
2: Heart FM Balita!
5: Sa iwalay ng balita, lubhang naapektuhan na matinding init at kakulangan ng ulan dulot ng El Nino ang mga magsasaka ng mais sa Barangay Kalasungay, Malaybalay City. Ayon kay Tessie Cabaldo ng Corn Growers Association ng Puro 4, nahirapan na sila makabawi sa kanilang puhunan dahil sa patuloy na pagkatuyo ng lupa at pahinaan ng kanilang mga pananim. Samantala, sinabi naman ng magsasakang si Judy Salobo na tinatayang nasa 75% ng kanilang mga maisan ang nasira dahil sa matagal na tagtuyo. Dahil sa malaki pinsala, mapila ngayon ang mga magsasaka ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalaan upang matulungan silang makabangon mula sa epekto ng El Nino.
0: Para sa atin, alas 7:35 na nagmamadaling umaga, samantala pang ulisanay ng ating balita mula sa Bukidnon.

0: Ilalim na sa initial testing at operational check ang baggage conveyor system ng Bukidnon Airport kasama na mga engineer at opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o COAF. Kabilang sa nagsagawa ng inspeksyon ang manager ng Lagindingan Airport upang tiyakin na maayos ang takbo ng conveyor system bilang bahagi ng preparasyon bago buksan ang paliparan sa publiko. Ayon sa mga opisyal, mahalagang masubukan na maaga mga pangunahing kagamitan upang matiyak ang epesyente at maayos sa pagproseso ng mga bagahe ng mga pasahero sa oras na maging ganap ng operational ang airport. Target na maging operational ang Bukidnon Airport sa taong 2027 ay nasa magpapalakas sa turismo, kalakalan at transportasyon. Hindi lamang sa Bukidnon kung hindi maging sa mga kalapit na lugar. Alas 7.36 ng nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Ang oras ay natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
0: Samantala naman, tumago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, impeachment ha ni VP Sara Duterte. Mainit na usapin. Yan po sa may Davao City. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Naging mainit na usapin sa Davao City ang impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos aprubahan ng House of Representatives ang impeachment complaint laban sa kanya kahapon. Ayon sa ulat, 255 mababatas ang bumoto pabor sa impeachment at habang 26 naman ang tumutol. Kasunod rito, ililipat ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Kabilang sa mga aligasyon laban kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at pagbabanta umano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Itinanggi naman ng kapwa ni Duterte ang mga paratang at sinabing bahagi ito ng political na pag-atake laban sa kanya bago ang 2028 elections. Sa Davao City, nagpahayag ng suporta ang ilang kaaliado at opisyal ng lungsod kay Duterte. Si Paolo Duterte ay formal na bumoto ng no laban sa impeachment report. May ilan ding lokal na opisyal na nagsabing politically motivated umano ang kaso laban sa Vice Presidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita!
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Dabago tayo ngayon sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Pinanggihan ni U.S. President Donald Trump ang sagot ng Iran sa panukalang peace talks ng Amerika na lalo nagpalabo sa pag-asa ng agarang pagtatapos ng sigalot na umaabot na ng halos 10 linggo. Sa ulat ay nakatuon na proposal ng Iran sa pagtatapos ng digmaan sa lahat ng front lalo na sa Lebanon at pagtitiyak sa kaligtasan ng mga dumaraang sasakyang dagat sa Strait of Hormuz. Subalit agad itong ibinasura ni Trump at tinawag na hindi katanggap-tanggap sa kanyang social media post. Kabilang sa mga hiling ng Iran, ang bayad pinsala sa nasirang infrastruktura, pag-alis ng naval blockade, tag-alis ng sanctions at magpapahintulot muli sa pagbebenta ng kanilang langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap habang patuloy naman ang mga ulat ng drone incidents at sangupaan pa rin sa gitang silangan na nagdudulot ng pangamba sa global na ekonomiya at seguridad.
3: Samantala, direktang nanawagan si World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente ng Tenerife, Spain na manatiling kalmado kaugnay ng pagdating ng cruise ship na may Honduras na may kaso ng hantavirus. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Tedros na hindi dapat ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus dahil mababa pa rin ang panganib nito sa publiko. Aminado siyang seryoso ang Andes strain ng hantavirus matapos masawi ang 3 pasahero. Ngunit tiniyak niyang wala na nagpapakita ng sintomas na kasalukuyan sa mga sakay ng barko. Ipinaliwanag ni Tedros na mahigpit ang plano ng Spain sa paglikas ng mga pasahero kung saan dadali ng mga ito sa industrial port ng Granadilla at direktang iuwi sa kani-kanilang bansa nang hindi makakahubilo o makakahalubilo ang publiko. Pinasalamatan din niya ang Spain at ang mga residente ng Tenerife sa pagtanggap sa barko bilang bahagi ng international cooperation.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita papalangkasan naman, kinumpirma ng Iran men's national football team na lalahok sila sa 2026 FIFA World Cup na nakatakdang idaos naman sa Hunyo ng susunod na taon. Ay sa Football Federation ng Iran, wala silang nakikitang problema sa paglahok ng koponan hanggat hindi nalalabag ang kanilang paniniwala at mga karapatan. Nauna nang lumutang ang posibilidad ng hindi pagsali ng Iran, punsod pa rin ang tensyon kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ng United States, States at Israel sa umiiral ngang sigalot sa rehiyon. Ang 2026 FIFA World Cup ay gaganapin naman mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 19 at i-host ng United States, Canada at ng bansang Mexico.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nako, umani ng matinding atensyon online na ang nagipalitan sa social media ni na Danny Barreto at Dennis Padilla, magama ito matapos ang guest appearance ni Danny sa podcast na Almost Honest ni Kylie Versosa. Sa naturang podcast, binagi ni Danny ang ilan sa kanilang mga karanasan noong bata pa sila, kabilang umano'y sigawan at atensyon sa loob ng kanilang tahanan noon. Bagamat hindi direktang pinalanganan kung sino ang kanyang tinutukoy. Matapos kumalat online ang bahagi ng interview, naglabas naman ng reaksyon si Dennis Padilla sa social media at sinabing nais niyang sagutin ng point by point ang mga naging pahayag ni Danny. Sa kanyang post, sinabi ni Dennis na marami umanong detalye ang hindi alam ni Danny tungkol sa kanilang naging sitwasyon noon at iginiit niyang may sarili rin siyang pinagdaanan sa naturang relasyon.
0: Hanggang ngayon ba nila natapos-tapos niya?
3: Alam mo, ang saklap niyan kasi mag-ama to si Danny at saka si Dennis. Siyempre, oo, kasi naituring na rin ni Dennis na anak itong si Danny kahit
0: no?
3: Ano.
0: Oo. Hindi ba niya tunay na anak ito?
3: Hindi. Anak ito ni Kierly Gaspi.
0: Ni Kierly Gaspi. Talaga naman.
3: Pero grabe.
0: Pero alam mo yon, kahit ang sabihin mo hindi sila mag-ama, no? Pero sabihin mo ngang nagsama
3: yung
0: din sila.
3: Oh, yes.
0: Nagsama din sila doon eh. Noong panahon na yon at isa siya sa mga nagpalaki. Oo, doon
3: kay
0: sa
3: Danny,
0: sa batang si Danny. Pero akalain mo yon, nagtatawanan na lang sila ng tao eh.
3: Yun
0: ang ano ko lang naman dito kay Dennis Padilla din ano. Konting salita ng mga bata. Papatulan naman. Oh, pinapatulan niya kaagad.
3: Oh.
0: Alam mo 'yun?
3: Yung naging kasal nga nung anak niyang si ano si Chloe.
0: Oo.
3: Chloe ba 'yun kung hindi ako nagkakamali?
0: Oo.
3: Naging controversial din 'yun kasi nag-react yung kapatid ni Dennis, si Jean.
0: Si Jean.
3: Oh, dahil nga sa paano daw sila trinato doon sa kasal.
0: Lasing kasi.
3: Oo, sa Jean. May mga
0: sa Jean.
3: Oo naman din.
0: Inom kasi na inom.
3: Huwag kasing pumunta ng okasyon.
0: Hindi.
3: Biro lang.
0: Biro lang. Jean lang yung pangalan nun, pero hindi naman lasing.
3: Lagi ano din yun ha, malaking issue din yun.
0: Hanggang ngayon din na natapos-tapos yung kontrobersiya ni Dennis Padilla sa ni Marjorie Barreto.
3: Dahil nga sa mga, alam mo yung mga bata naman, in fairness sa mga bata, may mga sinasabi naman sila maganda tungkol sa kanilang ama. Kaya lang, siguro, in social media kasi, di ba, iba yung representation niya when it comes to the audience, to the netizens.
0: Lalo tuloy lumalala. Alam mo yung, kunyari, in interview, sige, may sinabi siya hindi maganda. Hayaan mo!
3: Correct.
0: Claim niya yun eh.
3: Correct.
0: At least, pagkatapos doon, tapos na.
3: Eh, nakaka-trigger lang kasi nga naman kung paano nga in-upload yung video. Kasi minsan, yung nasa video, splice.
0: Naman, nadihayaan mo sila. Huwag ka na mag-react. Kasi pag nag-react ka, feeling tuloy ng mga tao, di ba? Na parang,
3: defensive.
0: Napaka-defensive. Hayaan mo lang. Ito namang mga anak din naman. Kung hanggat maaari at naging parte naman ng buhay ninyo, yung ama ninyo, wag na, hanggat maaari, wag niyo nang, di ba, sirain pa o kung ano man, mga sakit na salita. Kumbaga, tapos na yun eh, di ba? Nabuhay ka
3: iwasan
0: na ngayon. Di ba?
3: Naging okay naman ang mga buhay nila.
0: Talaga naman. Sabi nga ni Papa Ro, publicity lang yan.
3: Tama yan.
0: Totoo din naman talaga.
3: Tama yan.
0: Ay, talaga may mga bagay talaga minsan hindi maiwasan. Lalo yung social media, no?
3: Correct.
0: Ginagamit ang kasing platform yan eh. Para pag-usapang muli, para maging matunog muli.
3: Alam mo yun.
0: Balikan ng muli.
3: Alam mo naman yung lagi nating sinasabi. Good or bad, publicity is still publicity.
0: Bagay, mga ganun talaga. Alam mo, uminit muli ang pangalan. Tumunog ulit. Alam mo naman, pag umiinit ka ang pangalan mo sa showbiz,
3: nagkakaroon
0: ka ulit ng project.
3: Sa
0: bagay naman talaga, totoo naman. Totoo si Papa, tama talaga. Papainit lang ulit ang usapin. But anyway, sila pa rin, ang ano na lang dyan, ang negative lang dyan, pare-pareha sila nasisira. Diba? May kanya-kanya ng mga claims ang tungkol sa tao, tungkol kay Danny, tungkol sa mga anak, tungkol
3: correct,
0: kay Dennis.
3: Correct.
0: Diba? Hindi natin alam kung makakatulong ba sa pang, diba, sa mga buhay nila.
3: Correct. Lalo na ngayon na may kanya-kanyang buhay na yung mga bata.
0: Pag-usapan daw natin yung love life mo. Ano na ba talaga development nyo? Ano ba talaga development sa love life mo?
3: Parang ano lang, parang traffic, walang usan. O, diba?
0: Parang traffic sa may kukul.
3: Walang traffic. Maluwag.
0: Maluwag. Nako, sa lahat po ng mga sasakyan, sa lahat po ng mga lalaki dyan, maluwag na maluwag po ang puso ni Nel Arasaga.
3: Pwede na po kayong, tayo sa, ano, sa Eris.
0: Pwede po kayong pumarking.
3: Parking lang. Pwede naman. May ano, parking fee po tayo.
0: Pwede. Ano, pwede kayong mag-park ng lifetime dyan.
3: Ay! Nako. Good morning, Papa Ruan.
0: Talaga yung pinipilit na namin. Talaga kailangan mo makahabol sa 2026 ba?
3: Kulang na lang ilako eh.
0: Sabi ko sa'yo, magawa na tayong banner, post natin sa Facebook eh.
3: Nako.
0: Anyway,
3: busy ang mga taong ngayon.
0: Busy ang mga person.
3: Busy ang mga person.
0: Anyway, sige ha. Abay, paalala din sa mga anak. Huwag kalilimutan, ang tatay ay tatay pa rin. Kahit pa paano, yan po'y naging parte at nasa dugo ninyo kung tunay na tatay. Pero sabi nga natin, once na naging miyembro ng pamilya, kailangan mo bang hagisan siya ng putik sa mukha para malaman?
3: Huwag na. Alam naman natin na yung galit ng, the parents, si Marjorie tsaka si Dennis. Let's leave it to them.
0: Yeah.
3: Kung ano man yung mga, syempre, hindi na natin mabiblame yung bawat, yung bawat party because may mga kanya-kanya silang karanasan.
0: Yan talaga ang pinakamalungkot na party na natin. No? Pwede mong atinan. Yung third party at saka yung both parties.
3: Both parties.
0: Naku, talaga yun ang pinakamalungkot na mga party.
3: Kayong pumunta sa mga party na ganyan. Mabuboard kayo.
0: Masasaktan kayo.
3: Sana lang ay mai, ano na ito, naging ma-okay na din yung kanilang relasyon. Kasi the relationship of Julia din sa kanyang ama dati, grabe.
0: Diba? Kalimutan nyo na yung pagmamahal, basta huwag nyo lang kalilimutan ang respeto.
3: Tama.
0: The big R. Sige. May bibigay daw sa'yo ah.
3: Ano? Meron?
0: May bibigay daw sa'yo. Jowa.
3: Ay! Paparo, ikaw na bahala dyan.
0: Sige. Salamat sa iyong chika.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Asan na ba yun?
1: Heart FM. Showbiz Balita.
0: Ang bagal ang mga daliri ko ngayon. Giniginawa ko. Eto na, alamin mo na natin yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Noel Combati Arangon ng Hard Taxi. Noel, good morning.
4: Magalang umaga sa mga magigiting nating newscaster, si Nel at saka si Mar. Sa ngayon, sa mainit na umaga, may rami na yung mga sasakyan papasok ng Cagayan de Oro. Kaya medyo may kabagalan mula Pirto hanggang makarating ng Galactigusa. Wala naman mga abarya o mga aksidenteng nangyari sa kasada. Papasok at palabas, marami lang talagang sasakyan. Paglagpas ng Galaxy ko sa Estapango, kasi buhay yung traffic light, andito pa yun ngayon sa may lapasan area, marami pa rin yung mga sasakyan palabas at papasok. Kaya dahan-dahan lang po sa pagpapatakbo ng mga sasakyan.
0: Alright, sige. At maraming salamat ha. At ingat sa pagmamaneho at ingatan din ang mga pasahero. Maraming salamat, HBG Noel Combati Arangon ng Hard Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Masada Group, Noel Kumbate Ranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating yan, 10 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Mayo 12, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara inimpeach ang Kamara sa ikalawang pagkakataon.
3: Senator Alan Cayetano inihalal bilang bagong Senate President.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, dagdagbawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw.
3: Alam naman sa ating balitang lokal, mas mataas na konsumo ng kuryente dahilan ang pagtaas ng bill sa ilang kabayan ayon sa SIPAL.
0: Sa balitang lokal pa rin, DepEd Region 10, mas pinaidig ang preparasyon para sa palarong pambansa.
3: Glenn Roy inayag na 2 barangay lang sa syudad ang may functional MRF.
0: Sa balitang lokal pa rin, ni Sammy Sarendal, mas pinaidig naman ang kampanya laban sa HIV at AIDS.
3: Headline sa ating balitang Bukid Noon, higit 100 CMU students nagsagawa ng field study sa dating NPA barracks sa San Fernando.
0: Sa balitang Bukid Noon pa rin, El Nino, matinding tinamaan ang mga corn farmers sa Malaybalay City.
3: At sa ating balitang Bukid Noon pa rin, baggage conveyor ng Bukid Noon Airport sumailalim sa testing.
0: Sa ating mga balitang Mindanao, impeachment ni VP Sara Duterte, mainit na usapin ngayon sa Davao City.
3: Headline sa ating balitang international, U.S. President Donald Trump tinanggihan ang alok ng Iran.
0: Sa balitang international pa rin, WHO nilinaw na hindi panibagong COVID-19 pandemic ang Hanta virus.
3: At sa ating balitang sports, Iran men's football team tiyak na sasali sa 2026 sa FIFA World Cup.
0: Sa ating showbiz balita, magamang Danny Barreto at Dennis Padilla nagkainitan sa social media dahil sa podcast interview.
1: Heart FM Balita.
0: Para sa ating yan, 8 minuto bang sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ano ang balita sa Senate?
3: Ay, ang gabi-bo-gabi.
0: Hanggang ngayon ba, nandun pa rin?
3: Nag-spend ng isang gabi doon ang si Senator Bato de la Rosa.
0: Pero nasa na siya ngayon?
3: I think andun pa. Kasi kagabi, hindi siya pinalabas. Hindi pinalabas yung mga ilan ding officials ng Senate.
0: Wala pa ako nakukuha ng update. Naghahanap ako ng update kanina. Dapat siguro sa mga television natin kasi nandun yung mga reporters. Sa social media, wala tayong masyado.
3: Wala masyado.
0: So baka may update kayo dyan. Update nyo nga kami anong nangyari doon sa standoff. Standoff na talaga. Kasi nandun yung mga supporters ni Senator Bato. Correct, sa labas. Correct. Nandun nga si Mocha Uson.
3: Alam mo ba na, di ba kinontent din yung mga... yung mga gumabol kay Senator de la Rosa.
0: Kaso, ang sabi daw, i-enforce talaga yung law at yun ang SEC warrant.
3: Yes. Kaya sa ngayon, kasi dininay una ng ICC. Ilang linggo bago inilabas ito. Kahapon, biglang kinumpirma ng ICC na mayroong warrant of arrest.
0: Alam mo,
3: November pa pala.
0: Sa pagkakabasa ko niyan, strategy talaga yan . Diba? Para hindi matakot si Senator Bato lumabas. Diba? Kasi siyempre, hindi natin nakikita si Senator Bato. So, ang ginawa ng
3: yung ideology ba na?
0: Sabihin natin na walang warrant.
3: Diba?
0: Siyempre, kung alam mo namang wala kang warrant, di maglalakad ka sa kalsada.
3: Correct. Diba? Biglang, ayun.
0: Ayun pala.
3: Alam mo yung parang bata
0: nagkagulat
3: na binibigyan mo ng lollipop para malapit sa'yo.
0: Nako. Talaga naman. Ano bang nangyayari? Ginoo ko sa aming nasyon sa Pearl of the Orient Seas.
3: Lang. Mahal natin ang Pilipinas kahit anong mangyari.
0: Ano nangyayari sa ating bansang ito? Talaga naman.
3: Magdasal lang natin na sana ay mayroong maganda at matapos na yung mga issue ng ating bansa.
0: Nagmukha na po tayong isang malaking entablado.
3: Yun nga lang.
0: Nagmukha na tayong isang malaking stage. Pinagtatawanan na tayo ng mga... Naku! Embot na lang yun. Embot na lang yun. Embot!
3: Ang importante, basta tayo maging mapagmatsyag, maging aktibo, at hindi naman kinakailangan na tayo makisali sa mga protesta kung ano man. Basta ang importante tayo, tayo maging socially aware of what is happening and what is going on.
0: Matatawa ka na lang, you know? Matatawa ka na lang talaga. Ay, nako. Dati, actually, dati wala talagang pakialam eh. Wala
3: akong pakialam.
0: Sa politika. Kasi hindi, ngayon parang, hindi ko
3: naman. Nagiging ano ka na?
0: Oo, hindi na ako makatiis. Anong, saan naman yan itong nasyon, oy? Saan naman yung gini?
3: Alam mo, kahapon dun nga sa nangyari na bigla ang na-oust itong si dating dating Senate President, Senator Tito Soto, nabigla talaga ang lahat.
0: Sa loob ng isang taon, ha? Nakakaapat.
3: Apat na po tayo na Senate President.
0: Only in the Philippines. Talaga naman. Congratulations sa atin. Talagang ano, napaka...
3: Ano ba ito? World record na ba ito? Hindi ko alam.
0: Rapid change. Ay, naka.
3: Sige lang. Ang importante, basta ginagawa nila ang kanilang trabaho at kinagsisilbihan na mamamayang Pilipino dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Oo.
0: Ay, nako.
3: Sana maging ano lang tayo. Maging parte tayo ng... maging parte tayo ng pag-unlad ng bansa.
0: Tama yung sabi ni partner. Partner Randy Kilos, God bless the Philippines.
3: Yun, God bless the Philippines.
0: Ay, nako. Ay, sige, mag-shoutout na lang tayo. Talagang...
3: Ato. Ay, nako. And God save the Philippines too. Yan, tama. Let me just add. Ayan, batiin lang din natin. Good morning sana sa lahat ng mga sweethearts natin sa Cardmasters Philippines na aktibo din. Na nakikinig sa atin. Hi to Sir Ron and Miss Anne. Magandang umaga.
0: Si Niva Bernaldez. Magandang umaga. Mga taga-Tubigan, Maramag, Bukidnon. Thank you so much.
3: Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Nangunguna dyan. Ang Galas family. Hi to Ma'am Jeline, Mommy Elaine, Sir Nicholas, at kay Sir Glenn.
0: Patingin natin yung tropa natin, yung kosa natin, si AMJ Borac.
3: Magandang umaga.
0: Shout out kay Mark Carlos Borac. MJ, Kalugar, magandang umaga.
3: Magandang umaga.
0: Salamat.
3: Ito naman si Mami Roxanne Macha, dyan sa may Barangay Kamamanan. Shout out sa tanang mga taga-Kauswagan. Listening and to all members of MCGI Gusas.
0: Uy!
3: May puntag.
0: Si Richelle Dalugdog, magandang umaga. Shoutout sa Villa Franca family, mga taga Don Carlos Buginon, always listening daw sa Hard FM. Thank you, may buntag.
3: Good morning din. Ito may pinapahabol si Mami Roxanne.
0: Habulin mo.
3: Holandes, Alcolea, Capio, Balansag, Timbal, Macha family, listening from Lumbayo, Valencia, Bukidnon. Magandang umaga.
0: Jun Ross, magandang umaga. Ang ganda ng flowers
3: dyan. Hi, Jun Ross.
0: Pag magre-regalo ako ng flowers. Maging mapa sweethearts man o kung saan man.
3: Correct. Sa kanya na kayo. Diyan lang yan sa may bulwa, ha.
0: Ano pangalan ng flower shop niya?
3: JL Flower Shop.
0: Ayun. Magandang umaga mga taga JL Flower Shop. Talaga naman, oh.
3: Good morning. Lalina Bonitalia Wiso, dyan sa may King Louis Barbecue. Magandang umaga sa Phase 2, Trinitas, Bugo.
0: Gina Mahina, Ligas, Misoria. Magandang umaga. Maraming salamat po.
3: Good morning kay Dexter Lagura Nalyala. Ayan, have a good day. Shoutout ko sa akong anak na si Marian Dia, o sa akong asawa nga. Nag-prepare sa among baligya na, uy, surok naman, kasaba cake. Nalyal family in Yarda Compound on Carlos Bukidnon.
0: Kasaba?
3: Sarap yan. Listening here from Manlumanay, Don Carlos Bukidnon.
0: Kasaba? Ay, yung kasaba ng bana, hindi mo gusto? Kasaba sa bana.
3: Wrong spelling. Kasaba lang ako.
0: Ay, kasaba ka lang. Kay Francis Marie Horomo, magandang umaga. Maraming salamat.
3: Hi, Ate Kay. Ayan, Chester Gulang, listening from Puruk 7, Natubo, Kasaan, Misamis Oriental. Magandang umaga.
0: Gloria Barcobero, good morning!
3: Good morning. Paparo, may buntag, Paparo. Ikaw na bahala, Paparo, ha?
0: Sige. Hanapan mo na, Paparo. Good morning, RFM. Hanapan mo dyan sa may ano, sa may Quezon Av.
3: Layo naman.
0: So, we guess enough. Pakaya din sa may Rojas Boulevard. Marami dyan. Yung mga pandang alas na sa madaling araw, dali mo dito kayo.
3: Nako.
0: Petion, ano po la, Claveria, si Lola Lalang. Magandang umaga.
3: Hi, Lola. Ito naman si Langlang Chanes sa PH. Good morning, Carta FM. Shoutout po. Greetings coming from Marvin Dayaba ng Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
0: Uy, magandang umaga. Constantino Villadores, Mabaylan. Good morning!
3: May buntag, Mami Virgie, watching from Lapasan. Shout out sa kanilang kapitbahay na BC Oglaba, si Rose Elat. May buntag.
0: Si Mami Marilyn, oh. Magandang umaga. Mami Marilyn Mistisa Gonzales.
3: Yun! Happy morning, Mami. Ito din, Melvin Sugano Babala Jr., LBC Baloy, magandang umaga. Abala family dyan sa Upper 28th Nazareth Street. Ayan, magandang umaga din.
0: May kamag-anak yan sa Konsolasyon.
3: Meron?
0: Si Mami Conching Mestiza Lim.
3: Ay, Lim. O, tsaka si Ate Tisay.
0: Ay, oh, si Flor.
3: Si Ate Flor. Uy, birthday niya pala.
0: Kailan?
3: Happy birthday, Ate Flor, kahapon ata.
0: Birthday mo! Hindi ka man na nagparamdam. Pambihira naman. Ito si Flor talaga, nakakalimot na sa mga, ano, sa mga kaibigan.
3: Busy si Ate Flor.
0: Eh. Ate Flor, ha? Ate Flor Lim. Uy, belated happy birthday.
3: Gumaganda lalo.
0: No, patilawa to sa Munguri, happy.
3: Baka naman. O, Mami Gemma, palakad pupus naman na magandang umaga. Shout out kay Josephine Navicoy, Lani Cubila, Lorena Eliezo, Chacha Bacas, Rosario Fernandez, Helen Monteroyo, Lisa Malapad, mga solid listeners ng Puruk 5 Zone Upper Carmen, Zone 10.
0: Yo! Si Beth, magandang umaga. At ang Pitogo family, Akain family, magandang umaga. Mga taga-puntod yan.
3: Ma'am Marlene kahapon ng SGABI, magandang umaga. Maraming salamat po sa lagi pakikinig.
0: Alright, at abangan natin mamaya yung mga winners natin ng bugas, groceries, at spaghetti. Ha? Padayon lang sa pagpaminaw mga sweethearts. Oras natin, oy, eksakto alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Vergel Castil ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Mel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Magbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.